0: ko ng pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan.
1: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
2: Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan.
1: Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman!
3: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na mangustin na mayaman sa polyphenol compound na napakaganda para proteksyonan tayo sa kanser at stress. Ayon sa pag-aaral, tinawag itong Queen of Fruit dahil sa sangkaterbang benepisyo mula sa balat hanggang sa buto. Ito ay napakayaman sa antioxidant, antibacterial, antimicrobial properties, kaya sa bawat pag-inom natin ng iCure Capsule 750mg, maiiwasan natin ang mga sakit. Ito po si Dr. Inggito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
1: iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
4: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo.
1: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman! Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamahaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Ako si Jeff, isang online manager ng KingJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel

0: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino, na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Valley Grand Hotel.
1: Spice up your life. Spice up your life.
2: Bringing us together. Keeping you in touch. Radyo Natin.
3: Dagdag kaalaman. Dagdag kaalamang pangkalusugan. Dagdag kaalaman.
4: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buo merah? Noong 2002 na diskubri ni Dr. Toshiaki na mula sa School of Medicine sa Shinshu University of Japan na napakayaman sa beta-cryptosanin na bahagi ng carotenoids na mahalagang papel na panlaban sa sakit sa baga. Ayon sa pananaliksik, napakayaman ito sa carotenoids na kilala bilang mabisang antioxidant na tumutulong pigilan ang sakit sa puso. Ang buwang mera ay napakataas sa tokeferol, isang uri ng vitamin E na kayang palakasin ang mekanismo ng ating katawan na tumutulong labanan ang sakit na AIDS. Ang iCure 18-in-1 Coffee na may buwang mera ay pinahuhusay nito ang gawain ng pankreas para pigilan ang sakit na diabetes.
3: iCure Coffee 18-in-1. iCure Coffee 18-in-1.
5: Gandang araw sa inyong lahat. Ako si Miriam Avila. Ako ay isang guro. Madalas akong sinisikmura pagkatapos kumain at hirap din ako sa pagbabawas. Nang sinubukan ko ang iCure 18-in-1 Coffee ay nawala ng pananakit ng aking sikmura at naging normal lang aking pagdumi. Dahil sa magandang dulot ng iCure 18-in-1 Coffee ay ito na rin ang pinaiinom ko sa aking mga anak.
3: iCure Coffee 18-in-1. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
6: Ako po si Nestor Ramos, taga Barangay Bonifacio, Cabugao. Noong nagpositive ako sa COVID, malaki po ang naitulong sa akin ng iCure Capsule 750mg. Naging mas mabilis ang aking paggaling, kaya tinuloy-tuloy ko na ang paggamit nito. Nawala rin ang aking pananakit ng tuhod at likod. Kaya wag na magpatumpik-tumpik, gumamit na ng iCure Capsule.
3: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na! iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
7: J. Acheta po, isang call center. Problema ko, madali akong mapagod at lagi akong nahihilo. Nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, ito lang ang nagpaayos at nagpagaling sa aking karamdaman. Kaya subukan nyo na rin gumamit ng iCure Capsule 750mg. Maraming salamat po.
3: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na. Dagdag kaalaman. Dagdag kaalamang pangkalusugan. Dagdag kaalaman.
4: Ang iCure Capsule 750mg ay may sangkap na Q-enzyme Q10 na tinaguri ang powerful antioxidant na may kakayanang proteksyonan ang ating katawan, sakit sa puso, pagsusuka, pagdurugo, migraine at stress. Napatunayan din ni Dr. Frederick Crane noong 1957, isang American biologist, na ang Q-enzyme Q10 ay may kakayanang pababae ng triglyceride at kolesterol. Maiiwasan din natin ang atake sa puso at stroke. Ito po si Dr. Enguito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabing, an IQ a day, keep the doctors away.
3: Narito na ang mga nakasubok ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750mg Capsule.
8: Ako po si Rewel Ularte, taga Delong Abra. Hirap na hirap po ako sa pag-ihi at hindi makatulog sa gabi dahil sa hilig ko pong uminom ng energy drink. Sa trabaho kong isang driver, ang iCure Coffee 18-in-1 ang nagpaganda ng aking pag-ihi at bumuti na rin ang aking pagtulog. Kasabay ng pag-inom ng iCure Capsule 750mg.
3: Kaya bili na ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure 750mg Capsule.
9: Hi! Ni Alexis Labrador apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, iti nagusar. Sana nagbayag, tunggal umisbo na ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan ipanagsaksakit akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dating nga napalit nga darak. Padasen nyo met ti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan.
3: Enjoy Capsule. Enjoy Capsule.
0: Tara na.
10: Saan ba?
0: Saan po nga, saglit lang naman.
3: Huwag nang magpahuli at i-enjoy capsule na yan. Siguradong ganadong ganado. Enjoy capsule. Mag-enjoy capsule na. Dagdag kaalaman! Dagdag kaalamang pangkalusugan! Dagdag kaalaman! iCure Stem Cell Coffee, nakakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating human skin. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
12: Sanzone Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Sanzone Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya masarap at nakakatulong pa sa katawan.
12: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Sanzone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Sanzone. Kaya pag Sanzone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
16: Sanzone Gold Live Testimony.
17: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging acidic, lagi yung sikmura ko. Misa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Sanzone Gold. At nagtry ako, yun nga po ha. Wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Sanzone Plus Gold.
16: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Sanzone Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Sanzone Plus Gold araw-araw.
16: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
18: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
16: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health,
10: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
15: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
15: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
15: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
20: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo.
3: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na!

0: Coffee Mix, suave ang lasa, magaan pa sa busa. Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
2: Ako si Manilyn Realista, taga-poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga

0: soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits at sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
0: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
3: Siya ni Edelisa Padron, nga asawa ni Melchor Padron, nga agnay titi may nganay Sor Santa Maria Lucosor, et pinadasmi nga may nagpaagas dito iCure Doc Herbs Capsule 750 mg. Ket kasi ni Apo at damutin limag-anan ti maririk na nila kaykon. Ayila may isang aldaw na at darimwaren nga batukin kasla tabatabanan. So nga gyaman ako nai.
2: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!
4: Sira ragsak ti Avro Valley Colleges sa mangkablaaw kadag iti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Joan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
2: iCure Stem Cell Coffee. Ito ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals para maiwasan natin ang sakit na cancer. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
5: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.

0: Southern Class Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang-tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Southern Class Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Class Coffee Mix.
1: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Southern Class Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Southern Class Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: iCare Stem Cell Coffee. Makatulong da ito'y ang maproteksyon ng tayo iti ultraviolet rays ken sa balipay ng stress agapwen iti nadaras a panaglakay wenno pa nagbakit. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCare 750 mg.
4: Ako si Manilyn Realista, taga poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga gamot, hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Noong sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750 mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan, kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750 mg.
3: iCure 750 mg, 12 pesos lang. Bili na!
5: Kaya takablaawan iti Avra Valley Colleges iti Criminology Board Passers 2025. Amparo Glenn Lloyd, anak da Mr. and Mrs. Amparo at tagabang Bangar Banggit. Arella Jennifer, anak da Mr. and Mrs. Arella at tagataping Lagangilang. Baisa Tom Cyril Orville, anak da Mr. and Mrs. Baisa at tagasityo Palpalipit Kayapa Lagangilang. Balawas Winsome June, anak da Mr. and Mrs. Balawas at tagalingay Buklu. Balukas Ralph Jarens, anak da Mr. and Miss Balukas at taga Kanan La Paz. Banawa Randy Jr., anak na Mr. and Miss Banawa at taga Subusub sa Lapadan. Barnido Cyril Akeli, anak na Mr. and Mrs. Barnido at taga Dangdang Labanggit. Barugo James Al, anak na Mr. and Mrs. Barugo at taga Poblasyon Laku. Bitana Jervin, anak na Mr. and Mrs. Bitana at taga Dalimag San Isidro. Britos Jessa, anak na Mr. and Mrs. Britos at taga Cardona Dolores. Shervo J.V. Lawrence, anak na Mr. and Mrs. Shervo taga Poblasyon Pilar. Gayaw Hasmin Ezra, anak na Mr. and Mrs. Gayaw at taga Gangal sa Lapadan. Gubing Winchester, anak na Mr. and Mrs. Gubing at taga Lanek Agsimaw Tineg. Lawag Los Biminda, anak na Mr. and Mrs. Lawag at taga Danak West Bulinay. Maginsay Jerwin, anak na Mr. and Mrs. Maginsay at taga Sabnangan Luba. Milyare Raymar, anak na Mr. and Mrs. Milyare at taga Dintan Pilar. Palma Jake, anak na Mr. and Mrs. Palma at taga Cardona Dolores. Puka Rowe Ann Carl, anak na Mr. and Mrs. Puka at taga Poblasyon West Piligan. Punay Jolan, anak na Mr. and Mrs. Punay at taga San Juan Zor, Manabu. Reyes Aaron James, anak na Mr. and Mrs. Reyes at taga Kabkaburaw, San Juan. Saluken Absalom Jr., anak na Mr. and Mrs. Saluken at taga Poblasyon Gangal sa Lapadan. Sarmiento Ricky Martin, anak na Mr. and Mrs. Sarmiento at taga Kabuluan, Banggit. Talaman Karen, anak na Mr. and Mrs. Talaman at taga Ulo, San Isidro. Tun Alfredo Jr., anak na Mr. and Mrs. Tun at taga Isit, Dolores. Tortusa Edel Jane, anak na Mr. and Mrs. Tortusa at taga Dipkan, Banggit. Turquesa Earl, anak na Mr. and Mrs. Turquesa at taga Poblasyon, Dolores. Turquesa Marlon J., anak na Mr. and Mrs. Turquesa at taga Lagiban, Lagangilang. Vitalis Rick John Lay, anak na Mr. and Mrs. Vitalis at taga Subusub sa Lapadan. Once again, congratulations. To God be the glory.
6: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Avra Valley Grand Hotel. Spice up your life.
7: Serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life.
6: Spice up your life.
7: spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 074-752-8933. Spice up your life.
8: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
7: Spice up your life. Spice up your life.

0: Kablaawan ti Avra Valley Colleges dagiti Patanor ti College of Teacher Education ang nakaruwar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasin Banguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Likuan Baay. Venus Jeric, anak da Mr. and Mrs. Venus at taga Baog San Juan. Alafris Lorelin, anak da Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West Piligan. Banaw Erisa, anak da Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory! Be a responsible gun owner. Miramonte Indoor Shooting Range, we stand for firearm safety, education, and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabar Banguet, across Avra Valley Grand Hotel.
1: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
4: Ang iCare Stem Cell Coffee ay may glutathione. Ito ay isang natural na antioxidant na binubuo ng cysteine, glutamic acid at glycine na maraming benepisyo para protektahan ang ating mga organ tulad ng sakit sa puso, utak at sakit sa atay. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCare 750 mg.
5: Ako po si Nestor Ramos, taga Barangay Bonifacio, Cabugao. Noong nagpositive ako sa COVID, malaki po ang naitulong sa akin ng iCure Capsule 750 mg. Naging mas mabilis ang aking paggaling, kaya tinuloy-tuloy ko na ang paggamit nito. Nawala rin ang aking pananakit ng tuhod at likod. Kaya kayo, wag na magpatumpik-tumpik, gumamit na ng iCure Capsule.
4: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Southland Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Southland Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Southland. Kaya pag Southland Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Southland Vitamin C. Ang nanasidik, vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Southland Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Southland. Mabibili sa mga butika.
3: iCare Stem Cell Coffee. Ito ay may sangkap na glutathione at stem cells na pinakamabisang sangkap para palakasin ang ating immune system na panlaban sa sakit at infection. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee.
4: Kayat nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect anak karuar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE Akaskada Architect Chari B. Gonzalez Salimbay taga DET Tayo anak da Mr. Bernardo ken Mrs. Charissa Gonzalez Architect Ana Rio Tutar at taga Calaba Banged anak da Mr. Jose Lito ken Mrs. Leonora Rio Tutar. Once again, congratulations. To God be the glory.
3: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
5: Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapag-rekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan kanyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya.
3: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: soya, manunggay at xanthan, matitikman mo na sa kape. Xanthan Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits at sa lasa, panalo. Subukan nyo, Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Xanthan Plus Coffee Mix.
1: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Xanthan Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
0: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Xanthan Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Isa dahil ito ay alkaline. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: IKEA Stem Cell Coffee, adaan iti antioxidant properties nga tumulong iti panag-neutralize ti free radicals tapno maliklikan iti sakit a cancer. IKEA Stem Cell Coffee. IKEA 750 milligram. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng IKEA 750 milligram.
4: Ako po si Nicole Artates, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. May bukol ako sa likod, natakot ako magpa-opera. May nakapag-rekomenda sa akin na gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Unang linggo pa lang ng paggamit ko ng iCure Capsule 750 mg. Naramdaman ko na ang aking kaginhawaan ng aking katawan. Kaya kayo, subukan nyo nang gumamit ng iCure Capsule 750 mg. Maganda talaga siya.
3: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Xanthan Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Xanthan Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Xanthan Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Xanthan Plus Gold ka. Xanthan Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Xanthan Plus Gold.
8: Yahoo!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Xanthan Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Xanthan Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones, gaya ng ginistin at daidsin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
18: The Secret of Health.

0: Kablaawan ti Avra Valley Colleges dagiti patanor ti College of Teacher Education ang nakaruwar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasin Banguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Likuan Baay. Venus Jeric, anak da Mr. and Mrs. Venus at taga Baog San Juan. Alafris Lorelin, anak da Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West Piligan. Banaw Erisa, anak da Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
1: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Cellphone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Cellphone. Kaya pag Cellphone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
4: iCure Stem Cell Coffee. Addaan ramen na ag glutathione ken stem cells. Anabirtod nga mang papigsa iti immune system. Nga panlaban ti sakit ken infection. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
5: Ako po si Nestor Ramos, taga Barangay Bonifacio, Cabugao. Noong nagpositive ako sa COVID, malaki po ang naitulong sa akin ng iCure Capsule 750 mg. Naging mas mabilis ang aking paggaling, kaya tinuloy-tuloy ko na ang paggamit nito. Nawala rin ang aking pananakit ng tuhod at likod. Kaya kayo, wag na magpatumpik-tumpik, gumamit na ng iCure Capsule.
4: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!

0: The Avro Valley Colleges congratulates the Philippine Nurse Licensure Examinations Board passers last November 2025. Judy May Ancheta, daughter of Mr. and Mrs. Ancheta from Poblacion Lagangilang. Anikal Fonsi Claire, daughter of Mr. and Mrs. Anikal from Dalayap Nalaas Langiden. Aquino Apple Joy, daughter of Mr. and Mrs. Aquino from Sulbot Pidigan. Asuncion Julius, son of Mr. and Mrs. Asuncion from Margaay Narvacan, Ilocos Sur. Basingan Devi Jane, daughter of Mr. and Mrs. Basingan from Tattawa Peñarubia. Basiwa Marian, daughter of Mr. and Mrs. Basiwa from Poblacion Lagangilang. Bautista Rosebel, daughter of Mr. and Mrs. Bautista from Sonseven, Banguet. Beleno Jesslyn Monique, daughter of Mr. and Mrs. Beleno from Palau, Banguet. Blue Janea May, daughter of Mr. and Mrs. Blue from Malapao, Langiden. Bradley Wim Lane, daughter of Mr. and Mrs. Bradley from Taluktok, Dolores. Brillantes Janina Kyla, daughter of Mr. and Mrs. Brillantes from Zone 2, Banguet. Cortes Jerica Daniel, daughter of Miss Malangen from Pangal Danglas. Dukayag Janela K, daughter of Mr. and Mrs. Dukayag from San Antonio, Banguet. Vilarca Maria Jesusa, daughter of Mr. and Mrs. Vilarca from Poblacion, Lagangilang. Gonzales Helen, daughter of Mr. and Mrs. Gonzales from Dilong, Tubu. Isao Lovely Joy, daughter of Mr. and Mrs. Isao from Poblacion, La Paz. Ledesma Clintin, daughter of Mr. and Mrs. Ledesma from Poblacion, Lagangilang. Palabrica Janelle K, daughter of Mr. and Mrs. Palabrica from Taluktok, Dolores. Palazon Maricel, daughter of Mr. and Mrs. Palazon from Isid, Dolores. Princena Belaine Joy, daughter of Mr. and Mrs. Princena from Poblacion East, Pidigan. Soriano Maria Angelica Elda, daughter of Mr. and Mrs. Soriano from Poblacion, Pilar. Tadeo Angeli Rose, daughter of Mr. and Mrs. Tadeo from Kiliat, Langiden. Tun Angelina, daughter of Mr. and Mrs. Tun from Isid, Dolores. Barcena Tricia May, daughter of Mr. and Mrs. Barcena from Calaba South, Banguet. Juanang Amante Jr., son of Mr. and Mrs. Juanang from Dalimag, San Isidro. Giev Jessa, daughter of Mr. and Mrs. Giev from Poblacion East, Pidigan. Once again, congratulations! To God be the glory!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
3: Ang hinita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pumaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
2: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ka.
10: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
11: iCare Stem Cell Coffee. Addaan glutathione ang may saan natural nga antioxidant nga buklen, tisistin, glutamic acid, ken glycine nga adu iti benepisyo amang protektar ti organ tayo. Kas kuma iti sakit ti puso, utak, ken sakit ti atay. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare Stem Cell Coffee. iCare 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCare 750 mg.
12: Ako si Manilyn Realista, taga poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga gamot, hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Noong sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750 mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan, kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750 mg.
11: iCure 750 mg, 12 pesos lang. Bili na!

0: Wabi ang lasa, magaan pa sa busa. Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Zanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Zanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Zanthon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy. Dahil ito ay gawa sa Zanthon Plus at Zanthon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Zantone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Zantone. Mabibili sa mga butika.
2: Dagdag kaalaman!
3: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
2: Dagdag kaalaman!
4: Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na glutathione? Upang ma-detoxify ang mga chemical sa ating atay. Ayon sa US Library of Medicine, napakahalaga ng glutathione sa ating immune system para mapalago ang relasyon at mapigilan ang pagkamatay ng cells sa ating katawan dulot ng chemotherapy sa taong may cancer. Ginagamit din ito bilang gamot sa karamdamang glaucoma, alcoholism, sakit sa puso, kanser sa atay at kanser sa baga. Ang glutathione ay mabisang gamot sa halos lahat ng karamdaman.
5: Narito na ang mga nakasubok ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule.
6: Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ronelda Cabrera, taga Zone 5, Banguet, Abra. Madalas sumasakit ang aking likod at dibdib kahit meron naman akong iniinom ng mga gamot galing sa aking doktor. Wala pa rin siyang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1, gumaan ang aking pakiramdam sa loob lamang ng 2 linggong pag-inom ko ng iCured Capsule 750mg at iCured Coffee 18-in-1.
5: Kaya bili na ng iCured Coffee 18-in-1 at iCured 750mg Capsule. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
7: Ako si Manilyn Realista, taga Poblasyon Bantay, isang guro. Madami na po akong ginamit na mga gamot. Hindi pa rin gumagaling ang madalas na pananakit ng ulo at hindi ako makatulog sa gabi. Noong sumubok ako ng isang padlang ng iCure 750mg, gumaling talaga ako at bumuti ang aking pagtulog. Nawala pa ang pananakit ng aking kasukasuan. Kaya subukan nyo rin gumamit ng iCure 750mg.
5: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na!
2: Dagdag kaalaman!
3: Dagdag kaalamang pangkalusugan!
2: Dagdag kaalaman!
4: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit ng gallstone o sakit sa bato. May iba't ibang uri ng mga bato na maaaring mamuo sa apdo. Ang mga ito ay gallstone na mula sa kolesterol na pinakakaraniwan sa lahat. Ang sumunod naman ay ang pigment gallstone. Ito ay uri ng bato sa apdo na kulay itim ay ang dulot ng pagkakaroon na sobrang daming bilirubin, isang uring sangkap kapag nilulusaw ng katawan ang hemoglobin. Ang karaniwang sintomas nito, pananakit ng tagiliran, paninilaw ng balat at mata, pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, labis na pagdighay at labis rin na paglobo ng tiyan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia, ang iCure Mana Coffee 32-in-1 ay may taglay na ethanol extract, mabisang alternatibong gamot sa sakit sa atay at sa apdo. Dahil may sangkap itong saluyot. Ang saluyot ay napakayaman sa nutrisyon tulad po ng niacin, terpenoids, anthocyanin at cardiac glycoside na makakatulong po sa lahat ng sakit. Lalong-lalo na po yung may sakit sa puso, arthritis, mga namumuong dugo, may colon cancer. Kaya inanyahan ko po kayo, subukan nyo po ang ating iCure Mana Coffee 32-in-1. Ito po si Dr. Ringgito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
8: Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator, kaya nagbalinak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod, itinagusar. Sana nagbayag, Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan ipanagsaksakit e akin kanigid na pusong ko ken makontrol na pa iti presyon ken napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasen nyo met agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750 mg tapno inkay mapaneknekan.
5: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1.
9: Ako si Jerry Ravena, taga Santa Catalina. Isa po ako sa gumagamit ng iCure Mana Coffee 32-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa akin dahil nawala na po ang pananakit ang sikmura ko at bumaba na din ang aking blood sugar. Kaya nagpapasalamat po ako sa iCure Mana Coffee sa malaking tulong nito sa akin.
5: iCure Coffee 32-in-1. iCure Coffee 32-in-1. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
10: Siya ni Edelisa Padron, ng asawa ni Melchor Padron, nga agnet iti may nganay Sor Santa Maria Lucosor, e pinadasmi nga may nagpaagas dito ay cure Doc Herbs Capsule 750 mg. Ket kasi ni Apo at damutin limag-anan ti maririk na nila kay Kon. Ayila may isang aldaw na at darimwaren nga batukin kaslata patabanan. So nga gyaman ako nai.
5: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na!

0: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mr. o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan!
1: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones. At Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 074-752-8933. Spice up your life.
2: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
1: Spice up your life. Spice up your life.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers, meaning ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
8: VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
6: The Secret of Health.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Iba ka sa lahat.
9: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
14: iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg.
15: Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure Capsule na kayo.
14: iCure 750mg. 12 pesos lang. Bili na!
16: Kaya't nga kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro nga architect anakarwar iti January 2025 Architects Licensure Examination wenno ALE Akaskada Architect Chari B. Gonzalez Salimbay taga DEET tayo anak na Mr. Bernardo ken Mrs. Charissa Gonzalez Architect Ana Rio Tutar at taga Calaba Banged anak na Mr. Jose Lito ken Mrs. Leonora Rio Tutar. Once again, congratulations! To God be the glory!

0: siraragsak ti Avro Valley College sa mangkablaaw kadagiti nakaruar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
1: Soya, manunggay at santhon, matitikman mo na sa kape! Santhon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo! Subukan nyo, Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santhon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santhon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santhon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: Kablaawan ti Avro Valley Colleges dagiti patanor ti College of Teacher Education ang nakaruar ti licensure examination for teachers when let iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasin Banguet. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Nicol. Juan Baay. Venus Jeric, anak na Mr. and Mrs. Venus at taga Baog San Juan. Alafris Laurelin, anak na Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West Binigan. Banaw Erisa, anak na Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
4: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.

0: Coffee 32-in-1 IQR Coffee 32-in-1
1: Ako si Jerry Ravena, taga-Santa Catarina. Isa po ako sa gumagamit ng IQR Mana Coffee 32-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa akin dahil nawala na po ang pananakit ang sikmura ko at bumaba na din ang aking blood sugar. Kaya nagpapasalamat po ako sa IQR Mana Coffee sa malaking tulong nito sa akin.
0: IQR Coffee 32-in-1 IQR Coffee 32-in-1 IQR Coffee 32-in-1 IQR Coffee 32-in-1
2: Ako si Angelita da Cuba, Tagaylocosor. Isa po ako sa gumagamit ng IQR Mana Coffee 32-in-1. Maganda ang naging resulta nito sa aking katawan dahil hindi na ako nahihirapan humina at naging matalas din ang aking pag-iisip. Dahil sa Ginkgo Biloba, maraming salamat.
0: IQR Coffee 32-in-1 IQR Coffee 32-in-1
3: Dagdag kalaman, pagkansugan, dagdag kalaman.
4: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit sa atay o liver problem. Ang ating atay o liver, isa sa pinakamalaking organ sa ating katawan. Ito ay nagsisilbing tagasala

natin ang mga vitamina, vitamin A, C at E, pati na rin po ang calcium at iron. Ayon po sa pagsusuri ng World Medicine Institute, napag-alaman nila na ang pag-inom ng iCure Mana Coffee 13-in-1 ay may sangkap na wheatgrass na napakayaman sa potassium, magnesium, fiber at vitamin

0: sa pag-inom ng wheatgrass. Kaya subukan niyo na po ang Either Mana Coffee, no? Dahil may sangkap po itong gift.
1: Dagdag kalaman! Dagdag kalaman pangkalusugan! Dagdag kalaman! Ikea Miracle Juice 27-in-1. Ikea Miracle Juice 27-in-1.
2: Ako si Juanito Curioso.

0: 7-in-1. Unti-unting lumaan ang aking pakiramdam at mas lalong lumakas ang aking resistensya. Kaya nagpapasalamat ako sa iCure Miracle Plus 27-in-1 sa malaking naitulong ito sa akin. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyo.
1: iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1. Dagdag kalaman! Dagdag kalamang pangkalusugan! Dagdag kalaman!
2: Alam nyo ba na iCure Miracle Juice ay may 23 uring prutas, gulay at berries? Isa sa mga sangkap nito ay ang acai berry na kilala bilang superfruit. Ayon sa World Medicine Institute, ang 5 sa 10 tao na umiinom ng acai juice, may iwasan nila ang Alzheimer's disease, sakit sa pag-isip, panginginig sa katawan, o Parkinson's disease. Natuklasan din nila na ang kaya niyang pababain ang low density lipoprotein o bad cholesterol na dahilan ng pagsikip ng ugat na maaaring humantong sa stroke. Ito po si Dr. Inguito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas na nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
1: iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1.
3: Magandang araw po, ako po si Alfredo Benson, taga Salindig, Bigan City. Isa po ako sa umiinom ng iCure Miracle Juice 27-in-1. Maganda po ang naging epekto nito sa aking kalusugan at naging maayos din po ang aking pagtulog at maging malakas din ang aking katawan. Maraming salamat po.
1: iCure Miracle Juice 27-in-1. iCure Miracle Juice 27-in-1.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagtiwala ako kaya na-scam ako. Yan ang kwento natin ngayong episode sa Changed by Faith. Kasama natin ang MX3 at syempre kasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Hindi ko na patatagalin dahil baka marami din ang makaka-relate sa ating pagkikwentuhan ngayong episode na ito. Kasama natin ang isang corporate events host at ngayon yata meron na siyang mga staff at grupo na siya na ang nagmamount at nagmamanage ng mga events. Kasama natin si Lucette De La Rosa. Miss Lucette, magandang araw sa'yo. Welcome.
1: Hi po. Magandang araw, Miss Cheska. Isang pinagpalang araw sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig po.
0: Oo. Naku, very controversial yung ating title para sa'yo. Nagtiwala ka, kaso na-scam ka, nabudol ka. Pero bago natin pag-usapan yan, dun muna tayo sa ano bang background ni Miss Lucette? Ikaw ay nasa events industry.
1: That's correct, Miss Cheska. Since 2006 po, nang naitatag yung LDR Event Solution. Mm-hmm. So, pero before that, I was an IT director for 16 years.
0: Okay.
1: Sa bayan ng Taytay.
0: Oh. Yung LDR, hindi long distance relationship yun, ha? Lucette De La Rosa.
1: That's my name. Pero, Miss Cheska, ang ibig sabihin din niya ay long distance relationship, which means we build long distance relationship with our clients.
0: Ayan. Lasting relationship, di ba? Okay. So, bago ka napunta dyan sa iyong industry na ngayon full-blown, ginagawa mo na siya full-time. Saan ka nag-umpisa sa pag-host?
1: Sa mga pageants, sa munisipyo, at sa nanay ko talaga. Siya talaga yung naging daan kung paano ako naging event host. Doon sa mga non-government organization, tinitrain niya kami. Kapag walang ibang host, talagang pag may mga workshop, inilalatag niya kami. So, bata pa lang kami. I think at the age of 13, I started hosting.
0: Nahata ka na ni mami.
1: Corrected by.
0: Oo. Wala yung host, ikaw ang mag-host.
1: Ganon si Mother Earth. O kaya minsan, pag wala ka ng choice, hindi na ako kuha, ikaw na. Parang ganon. So, bigyan niya na lang ako ng program. Wala pang script nun, hindi pa yata usong script. Ano, mahala ka dyan.
0: Paano mo siya ginawa? Ino-observe mo lang siya? Paano niya ginagawa before?
1: Noon kasi nung walang YouTube pa. So, dahil marami tayong mga kasama sa organisasyon, yun, tinitingnan ko si mommy. Ino-observe ko siya aside of her. I mean, she's really a good speaker. Nag-toastmaster din kasi ang mommy, no? Mm-hmm. And then, yun, sinasabihan niya ako, dapat walang dapat walang ganito. So, nag-a-advise siya. So, it's really my mom who helped.
0: Mm-hmm. So, kauna-unahan mong mentor.
1: Agree.
0: And nag-train sa'yo sa hosting. Okay. Pero, sabi mo nga, into hosting ka ngayon, full-time. Pero ikaw ay nag-corporate din.
1: Yes. Sa government po. Sa bayan ng Taytay. Mm-mm. Yun. As an IT director.
0: IT director. Okay. For how many years?
1: That's for 16 years po. Since 2004. And then I resigned year 2013 or 2016. Mm-hmm. When yun yung pang third, bumalik yung mayor. Tapos, yun na, I focus on events management na. Kasi ang dami na pong, ano na yun? Yun na yung peak ng events management.
0: Kasi nag-boom na talaga ang events businesses, di ba? Ang daming nag-boom yung mga styling. Di ba lahat? Happy ang industry na yan. Lights and sounds. Ibang klase daw tayo mag-events sa Philippines.
1: Yes, kasi I visited Sydney. I visited Adelaide. Sa Adelaide, ang lungkot-lungkot.
0: Boring.
1: Oo, ang boring. Sa Sydney rin, actually, kinukuha nila. I was interviewed as well in SBS. So, nagtatanong din sila. So, doon din, my daughter is in Australia right now, in Adelaide. Free po yung, ano niya, yung course niya doon. Na ang South Australia ang nagpa-aral sa kanya. And her course is BS in Events Management and Tourism.
0: Okay.
1: So, which means they are getting yung mga katulad na skilled na or nagde-develop sila para magkaroon at mabuhay ang kanilang industriya.
0: Oo. Kasi pag nakita mo nga daw, although hindi naman doon sa Australia lang or ibang mga countries din, na hindi daw kasing vibrant ng katulad ng ginagawa natin. Even yung mga conferences natin, parang may mga intermission number tayo, di ba?
1: Correct.
0: Makulay na makulay ang ating events.
1: Opo. Sa Boston pala naalala ko, nung sa Boston nag-events management, ako lang mag-isa. Tapos, yung sa venue nila, garden lang. Wala silang, iba sa atin. Sa atin, bonggang-bongga yung centerpieces, ang tataas. Sa kanila, wala. As in, table, plat na, wood table. Tapos, even yung DJ naman nila, okay naman yung host. Pero, yung ayos talaga ng...
0: Very basic.
1: Oo, wala. Tapos, ikaw lang talaga mag-isa. Yung photographer, isa lang. Sa atin, ani, may same-day edit video doon. Wala.
0: Sa atin nga lang doon, may same-day edit video. Parang nagulat sila na, paano niyo nagawa yun na may same day edit video? So, happy ka sa iyong kinalalagyan ngayon na industriya.
1: Agree po. Kasi iba't ibang story. Parang kinikilig ka. At ako doon ko rin siguro, yun nga ang sabi nila, yung buhay, ang pagiging magulang ko daw ay successful. Dahil, yun nga yung mga anak ko, scholar. Ay, nakarating po ako ng Harvard dahil sa anak ko.
0: Wow!
1: At kahit doon sa mga pinagdaanan ko ay, kumbaga, andito pa rin. Kasi yung mga anak ko po ang nagdala sa akin to Christianity, no? Sila yung unang nag-CCF, sila yung unang, nagpakilala. I mean, nagsisimba tayo. Alam natin yan. Siguro marami makakarelate sa akin na hindi nagsisimba linggo-linggo. Diba? Parang, sige, I know God. I'll just pray at night. Pagkakain ako, magdadasal ako. Pero hindi talaga nagsisimba.
0: Parang automatic lang.
1: Oo, parang automatic lang. Pero yun nga, yung mga anak ko mismo. So, ang sabi nila, oy, magaling yung pagtuturo mo sa mga anak. Maayos kang magpalaki ng anak.
0: Yeah.
1: It is because, I think, ang isa sa mga nakatulong nun, kapag namimit ko po yung mga magulang ng mga ikinakasal, tinatanong ko po. Kasi minsan, natutuwa ako, alam niyo po ba, meron pa pala sa history na virgin ka parang ikinakasal?
0: Meron pa pala sa panahon ngayon, di ba?
1: Oo, yun. So parang tinatanong ko minsan, nag-i-interview ko, ang galing, paano niyo po nagawa? Hindi ko inaalaw yung anak ko na matulog sa ibang bahay, et cetera, et cetera. So, yun, nakatulong
0: din. Pinulot-pulot mo yun, lahat ng mga stories na yan. Okay, so sa events, hindi lang yung skill set ang nakukuha mo. May mga values ka pa palang nakukuha na magagamit sa buhay. Okay, ilan ang kids mo ngayon, Miss Lucette?
1: I have 4 kids. Isang college, graduating na next year. Pareho sila sabay gagraduate po. And then 12 and then 10. So, yun, nasundan pa kasi nalungkot ako nung dalawa. Sabi ko, teka, parang kailangan
0: grown-ups na, no? Apo. Okay. So, sila ngayon ay nagiging inspirasyon mo at tuloy-tuloy ka sa pagtatrabaho pa, of course, para itaguyod kahit malalaki na sila.
1: Agree po.
0: Okay. So, kwentuhan mo naman kami, paano ka naman na-scam? Sa hosting ba yan?
1: Yes, sa events. Yun nga, di ba? Yung minahal mong trabaho, yun yung nagdala sa'yo. Ganun daw eh. Ang sabi ko nga noon, nung na-scam ako, kasi talagang nagda-drive ako ng walang panloob. Iyak ako ng iyak. Hindi ako kumakain sa loob ng ilang buwan. Kasi hindi ko pinaalam sa magulang ko, hindi ko pinaalam sa kapatid ko. Nagki-Christmas kami. Alam mo yun, masaya sila, tapos ako iiyak na lang tutulong, magsasara na ako ng kwarto ng sa bahay ng mami ko. So parang hindi ko alam eh, kasi syempre panganay ako. So parang ayoko nang parang tingin nila na ate, dapat ikaw yung panganay eh. No? So parang ang ano nun, dahil sa events, kinuha niya akong events host, una ng anak niya, events host and events manager nung debut ng anak niya. And then nung ikakasal siya, kinuha niya rin ako. Tapos nung binyag ng anak niya at nung baby shower niya. So
0: marami na kayong napagsamahan, okay?
1: Yun, napupunta ako sa bahay niya. Alam ko, ang dami-dami niya yung sakyan. Malaki yung bahay niya. So, yun. Sobrang ano talaga. Kasi hindi lang siya 1 million eh. So, parang nawala ng yung laman ng bangko ko. Nabenta ko yung sasakyan ko. Isang sasakyan. Munti ko pang ibenta yung bagong gawa kong bahay. Dahil hindi ko alam, parang totoo yata yung budol. Kasi, sabi ko nga, kaibigan ko yung, meron akong kaibigan na mataas ang posisyon, official. Ilang beses niya akong niyaya, magkapat, I don't know if you're familiar with kapa, at iba pang pyramid, pero hindi ko talaga
0: pinasok. Hindi ka kumagat sa kanya?
1: Wala. As in, ano na yun, boss ko na yun sa,
0: At mas ka-close mo ba yun?
1: Yes. Yung
0: pero
1: boss
0: hindi.
1: Ko. Never. So parang ito talaga, parang there's something na parang pag kahit tumawag siya ng madaling araw, magdi-deliver ako ng pera, na nagbabakasyon ako nun sa Balisin, nagpadala ako ng 1M, yung mga ganun ba? Parang iba. Parang may bulong po talaga. Kasi hindi naman ako yun.
0: Oo.
1: Parang ganun.
0: Parang nagkakaroon ka ng involuntary or na-force ka na gawin yun.
1: Opo.
0: Okay. So, ito ay kasama mo sa industriya ng events?
1: Hindi po, kliyente.
0: Okay.
1: Kliyente talaga siya na, pag nakita mo kasi yung buhay niya, yung lifestyle niya.
0: Okay naman, legit naman.
1: Oo, as in malaman mo lang yung nung baby shower niya, malaman mo lang yung gender ng anak niya, bibigyan ka niya 10,000, bibigyan ka niya ng iPhone.
0: Okay.
1: Ganon. So parang, oh, wow, paano ba? Doon nagsimula eh. Naging interesado ko na, paano ganyan?
0: Oo.
1: Yun.
0: Parang bumilib ka sa buhay niya,
1: yes po.
0: Sa lifestyle niya, at nag-offer siya, ano ba yung in-offer niya?
1: Ano yan? 10%, 20% per month.
0: So, ganun. Parang investment scam.
1: Yes po.
0: Itong kinabagsakan mo.
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Yan sabi ko nga nun sa sarili ko. Sabi ko, Lord, kasi mabuting tao po ako. I can stand in front of many at alam ng Diyos yan. Na sabi ko, Lord, mabuti naman akong tao. Bakit ako? Bakit ako pa? So, yun pala. Siguro dahil mabuti naman akong tao, parang kailangan kanyang bigyan pa ng kung saan yung weakness mo eh. Kasi dati po, mukha ko, alam, tayo naman, di ba? Dahil siguro may apat akong anak at may pangangailangan, gusto pa natin na more. Mm. Mukha, naging mukhang pera po ako noon. So, yun, parang sabi ni Lord na, hoy, dyan ka, weakness mo yan. So, kailangan maayos yan sa'yo para yan, maging tunay kitang anak. So,
0: doon ka tinest?
1: Doon po ako.
0: Sa pera?
1: Yes, so.
0: Gaano ka laki? Ang sakit, no? Pero gaano ka laki yung na-scam sa'yo?
1: 8.8 million siya, pero with the mga, kasi sabi nung ano ko, ng mga attorneys ko, yung binayad mo sa mga attorney, yung mga binayad mo sa mga tao pa, isama mo sa nasa 10 million siya.
0: Wow, okay. Pero ito ay na-resolve na ba? O until now, it's part of your prayer list?
1: I lift it up everything to God. Yun yung siguro yung maganda. Prayer list, ang sabi ko nun, pag ako nagdata sa Lord, your will be done. I never pray to. Kasi ano na eh, parang pag itinaas ko sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kung gugustuhin man ni Lord na manalo ko sa case, but again, thank you Lord kasi I won the case.
0: Mm-hmm.
1: But again, nag-appeal pa, so may mga alam niyo naman
0: sa may susunod na, pang proseso. Pa.
1: Yun. Ako po ay hindi ko na inasahan. Kung mananalo, matatalo sa mga susunod, si God na po ang bahala.
0: This happened
1: 2020 to 2021 po.
0: Okay, panahon ng pandemic.
1: Yes po.
0: Okay, so may mga restrictions noon pero nagawa kanyang ofera ng mga ganyang klase ng investment.
1: Yes, kasi at that time po, nasa, aside of the events management, kasi ang events noon, ang industriya natin wala. Namatay.
0: Oo.
1: At that time, wala po noon. So nag-ano po ako, LDR Pharma and Medical Supplies.
0: Okay.
1: So I distributed to big hospitals.
0: Mm-hmm.
1: So at that time, marami talaga. As in, marami po tayo mga biddings, mga ganyan. Yun. And then, siguro nakita niyan, oh, ang dami yung deliveries, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. Actually, yun yung mas naging peak, mas actually, yung bahay po. Doon ko nakuha, yung bagong bahay, dahil sa pharma.
0: Oo. At saka yun yung kasagsagan ng, syempre yung pangangailangan natin sa healthcare.
1: Opo.
0: Diba, yung supply ng face mask lang eh, ang laking industriya ng face mask at lahat pa lang may kinalaman sa kalusugan. So yun ang naging venture mo nung panahon na yun at medyo nakaipon ka.
1: Opo, sa PPE. Actually, nag-start yan sa medical suit. Tapos yung doctor nag-message sa akin, kasi wala na eh, walang industriya, walang, sabi ko, naku, kailangan, kumbaga, walang, siguro, yun yung blessing ni God sa akin, yung skills niya na parang, oh, malakas ang loob, parang,
0: kailangan makapag-shift agad ako kasi walang events ngayon eh.
1: Opo, yun. So, nag-scrap, tapos yung doctor, kaya mo bang mag-deliver ng PPE? We need 2,000 PPEs kasi at that time, sobrang mahal ng PPE.
0: Mm.
1: Kaya mo bang magpatahi sa mga mananahe, sa bayan ng taytay po kasi mga mananahe.
0: Correct.
1: And then, at that time, walang tela, hanap kami ng mabibilan. So, yun po, yung naging peak talaga.
0: Ginawa mo yun lahat nung height ng pandemic.
1: Ah, opo. Ano kami nun? Free ride everywhere.
0: Oo.
1: Kasi ano eh, kahit saan kapag nasa pharma ka, kapag nasa medical ka, kahit saan pwede kang lumabas po.
0: So, masasabi mo talaga na literal, hard-earned money.
1: Yes po.
0: Itong natangay sa'yo.
1: Yes po.
0: Okay. Ano yung mga na-experience? May stages daw kasi yan eh. Duman ka ba sa stage of shock, stage of denial, at sunod-sunod na yun?
1: Denial. Shock, una parang, ay hindi, sige lang. Kasi ang gagawin po nila ay papanuhin ka muna. Sige, eto, meron kang matatanggap. So, dudoblihin niya yung matatanggap. Tapos tatahawag na yan na, ah, meron kailangan, 20%, una 10%. Sabi niya, 20%, in 2 weeks lang, ibabalik ko agad sa'yo.
0: Okay.
1: So hanggang na araw-araw, 20%. Sabi ko, araw-araw, 20%. So gagawa ka na parang sa mga kolek ka. Ganun. Hanggang sa lumaki, hindi mo na namalayan, inabot na pala ng ilang milyon.
0: Ganun. Yung nai-invest mo sa kanya.
1: Yes po.
0: Sa una, bumabalik. Kumikita ka
1: yes,
0: naman.
1: Yes po. Nakadalawang collection po ako sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Yan. As in, malaki. Ano naman, 10%. Tapos may 20% din.
0: Kailan mo naramdaman na parang may iba na?
1: Kasi araw-araw, inaaraw-araw kanya. Nung naniningil ka na po ng after a month.
0: Mm.
1: Kasi nung 15 days, may collection. 15 days, may collection. After a month, may collection. Nung sa mga susunod ko na collection, wala na.
0: ano yan, hindi mo na siya mahanap?
1: Hinahanap ko. Constant yung message siya. Pasensya ka na ganito. Dadagdagan na lang. Papadalan kita ng ganito. Dadagdagan na lang ng interest ka nun. So parang ako, o di sige. Pero ako parang...
0: Kinabahan ka na?
1: Yung husband ko po kinabahan na. Pero ako parang bulag. Parang ano talaga. So parang sabi ko, ay hindi, ano to? Additional. Parang ano nga eh, nagmukha ka akong pera na dun sa bula. Pero
0: inasahan mo na lang yung susunod.
1: Opo.
0: Na ano, na pay out, parang ganun.
1: So hanggang sa hindi na siya nagpakita. Ganun. Ano na po yan? Siguro, mabilis lang. Kasi na ang ano noon, October-November. This October-November, November nakakuha pa ako. December nag-start na.
0: Okay.
1: January nag-start na. Hanggang sa nawala na siya ng March. Ganun na. So, mabilis lang po talaga. Nung February, March, doon na yung naghahanapan kami. Nagpapapunta na ako sa kanila ng mga PNP, ng barangay. Tinatawag ko na, pinapatawag ko na siya sa barangay.

0: Yes. Mm. Parang lahat na. As in lahat. Mm-hmm. Nakausap mo na yung, nakapag-usap ka ng sa kataas-taasan.
1: Ka, yan, wala pa din.
0: Wala po. Hanggang sa madidisappoint ka na kasi may mga time na, oh, nakausap ni ganito, nakausap niya na kayo. Mm-hmm. Ah, okay. So parang, ako po talaga, I never, yun na yung, simula siguro nang naging Christian ako. Mm-hmm. Parang, hindi na ako umasa pa sa tao.
1: Okay.
0: May mga offers kasi na hindi na, sabi ko hindi. I lift out everything to God.
1: Mm-mm. Kailan mo nasabi yan, Ma'am Lucette? Na syempre, ginagawa mo pa rin, kakausapin mo, baka matulungan ako ni ganito, baka lalapit ako sa ganito, baka yung department na to, matulungan nila ako. Kailan mo nasabi na sa sarili mo na, Lord, hands off na, ayoko na, ikaw na bahala dito?
0: Last year lang. Okay. Oo, kasi ano talaga.
1: It's a process talaga,
0: yes.
1: No?
0: Yes. May mga time ngayon nakakapag-usap, pero before po, hindi mo ko makakausap. As in, babanggitin mo palang iiyak na ako. Masakit kasi feeling mo, ay parang naiiyak ako, trust. I mean, masakit kasi, ano eh, I mean, hindi yung naloko ka lang ng naging, parang naging kliyente mo. It's because of parang yung pride mo as bilang tao na parang hindi naloko naman. Una naloko ako na parang ganun. Yun. So, wala. Ganun talaga. And yung pinaghirapan mo, masakit kasi pinaghirapan mo.
1: Mm-hmm.
0: As in, hindi ka matutulog. Pupunta ka sa mga, punta ako ng Tanay, punta ako ng Antipolo to pick up yung mga damit, mga PPE.
1: Mm-hmm.
0: So, tawag puyat ganito, deliver ka na madaling araw. Kahit may COVID, naka-mask ka, naka-full gear ka just to go to the hospital and deliver the deliver the items. So parang yung safety ng...
1: May risk, di ba?
0: Oo, may risk, pero...
1: You know. Na magka-COVID ka rin ng mga panahon na yun. Okay. So ano yung nakikita mong reason bakit inalaw ni God yun? At nang ganito katagal, sabi mo nga hanggang ngayon, parang wala pang closure.
0: Sabi ko nga, mabuti akong tao. So parang, mabuti akong ina, responsable akong ina, mapagmahal na anak, at sa kapatid. No? Siguro lang, God is shaping me to become more, paano ba? Alam kong merong darating, alam kong merong ibibigay ang Panginoon na mas malaki. At kung ano man yun, tatanggapin natin. At alam ko naman, hindi yan siya magbibigay ng... Alam ko, mas naging matatag ako. Kasi sa totoo lang, before, puro social events po yung hawak ko. Ngayon, corporate events. So, he handled 3,500 events. I talked with... Ano?
1: So, malalakihang events yes na
0: po.
1: Ito.
0: Yes po.
1: Okay.
2: Radio Natin Nationwide!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
2: Radio Natin Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: Batso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Batso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Isulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide.
4: This is Easy Hugasin sa champion dishwashing.
3: Easy Hugasin.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
8: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
9: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
8: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
9: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
8: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
9: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
4: Nationwide!
2: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy
0: hugasin. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: tingin mo ba unti-unti binabawi ni God sa iyo yung mga nawala?
1: Yes. Sa palagay ko, nabawi ko na. Ganun. Mm. Sa palagay ko, nabawi ko na po siya. Simula nung tinanggap ko yung yung challenge niya. At tinanggap kong na kahit pa sinong mga tao, kahit anong posisyon. Kasi before, dahil nga, kilala ko to, baka makatulong. Tapos biglang nararamdaman ko nung nakaupo pa rin ako, nung nakaupo ako na nung naglilitis, parang sabi ko, parang yung ano, wala. Parang
0: yung expectation mo, oo, hindi yun.
1: Oo, bagsak as in yung result. Kasi malalaman mo yun eh, makikita mo doon mga reaksyon ng mga tao, reaksyon, yung mga nag-handle sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano talaga, hindi ugma sa'yo yung resulta. Kasi naglalabas po sila ng resulta. Eh. So, nung binasa yun ng kaibigan kong attorney, sabi niya, Ma'am, ayokong sabihin sa'yo na parang matatalo ka sa laban mo. So, siguro nung, hinayaan niya pa akong bumagsak eh. Hinayaan niya pa akong maramdaman ko yun na parang, dahil umaasa ka sa mga tao. Pero hindi po ako nagbigay. Hindi ko po sinubukang magbigay. Hindi dahil sa ayaw ko, pero dahil may kakulangan din. Alam naman po natin yan. At that time, parang magbibigay ba ako ng sinubukan? May mga ganun. So parang, sa totoo lang po itong laban ko, wala po akong ginastos. Libre ang abogado ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung fiscal ko, libre. Yung mga friends ko na mga attorneys, libre. So, nanalo ko na case, yung isa na lumaban din sa kanya na halos kalahating milyon na po yung nagastos. Ako, wala po. At never po akong yung natukso na, sige, papa, mananalo para ganito.
0: Mm-hmm. Bigyan mo na para mas mabilis, mas mapabilis yung proseso.
1: Yung mga ganun po. Yun.
0: Mm-hmm. So, hindi ka nag-subscribe sa ganun kahit na napaka-tough ng pinagdadaanan.
1: Yes po. May mga opportunity, hindi naman direkta ha. Baka makutin-quote po ako dito. Mm-hmm. Pero hindi naman mga direkta. May mga nag-offer dahil kakilala sa ganyan, yung ganyan. Uh-oh. Pero, hindi. Yun siguro tinuro sa akin ni Lord na itaas mo sa akin lahat.
0: Ako bahala.
1: Akong bahala. Kasi nga, sabi niya sa akin, nung pandemic ka, pinayaman kita eh. Nung pandemic ka, binigay ko sa'yo, kumbaga, binigay ko sa'yo yung bahay na, yung dream house mo. Mm-hmm. Imaginin mo, yung iba walang makain, yung anak mo nasa Australia ngayon. Pero at that time po, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pang-abroad niya.
0: Mm-hmm.
1: May mga tumulong na kaibigan.
0: Oo. Ma'am Lucette, sa mga siguro nakaka-relate sa'yo na dumaan sa matitinding pagsubok, na minsan doon nakadwell eh. Hindi na nila nakikita, binabalik pala ni Lord sa ibang pamamaraan. Ano yung pwede mo sabihin sa kanila?
1: Ano yan? Kailangan mong... Kasi minsan tayo, kung ano yung masakit, doon lang tayo nakatuon ng pansin. Be thankful for everything. Yung nagigising ka sa umaga, buo ang pamilya mo, hindi nagkakasakit. Kami nung pandemic, wala sa pamilya ko ang nagka-COVID. Yun nga, minsan kinakausap pa yung sarili ko. Parang, wala nga na ospital sa pamilya mo. Di ba?
0: And that's a big blessing.
1: Opo. Yun. Hold on to, Lord's, sabi nga nila, meron ako yung Jeremiah 29:11. Yun yung naging Bible verse ko sa family. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, yan yung sa Facebook ko, nakalagay yan. Yan yung family na buo ka, na parang sa lahat ng mga napagdaanan mo, yan lang ang napagdaanan mo, yung iba nga, di ba, nawala ng magulang, nawala ng during pandemic. So parang, siguro lang hindi ko rin alam kasi kung ano ba yan eh, kung challenge ba ni Lord yun o baka yung isa na para mas lalo ka. Oo, dahil naloko ka, ikaw naman loko, di ba, yung devil. Pero,
0: how did you deal with anger, forgiveness? Kasi dadaan daw talaga sa stage na ganun eh. Na siguro, sabi mo nga, ayaw mo makwentuhan, baka pag naiisip mo palang yung pangalan ng tao, iba rin pakiramdam mo. Paano mo pinagdaanan yung portion na yun?
1: Anger. Yan ang una mong mararamdaman. Galit ka sa mga taong nangakong tulungan ka, pero hindi ka natulungan. Galit ka sa kanya dahil naloko ka. Yun sanang scam sa akin. magagalit ka sa pamilya mo. Kasi parang nasisi ka pa. Yun, kasi yun, parang yung husband ko nun. Pera natin yan. Bakit ikaw ang nagdesisyon? Nagalit ako kahit sa mga anak ko nang hindi ko sinasadya. Palagi mainit ang ulo. At inunawa nila yun. Yun. Doon ako naiiyak. Pagpamilya, no? And then, may mga Kristiyano nagpunta sa bahay. Sabi ko nga, yung mga dumadaan ng anxiety ngayon, depression, hindi, syempre iba naman yung sa medical, no? Yung mga psychologist, ganyan. Mm-hmm. Hindi ako dumaan dun. Kasi yung mga Kristiyanong ito yung nagpunta sa bahay. Yun, Bible, basa. Mm-hmm. Basa ng Bible, ganyan. Sila yung nakatulong sa akin. At importante yung pamilya. Nauunawain ka despite of you being bad. Kasi naging bad talaga. Nagkukulong ako ng kwarto. Palagi akong galit. Pag wala kang, halimbawa pag meron ka kailangan. Kasi hindi na yung, at least yung husband ko noon, parang hindi na ako minubuliglig sa mga gastusin.
0: Mm-hmm.
1: Parang, kasi ako po ay, kumbaga bata pa lang, natuto na sa buhay. So, empowered woman tayo.
0: Mm-hmm.
1: So, parang pag feeling ko na wala na akong pangambag sa pamilya, mas lalo ako nagagalit. Ganun. And then, yun nga po, nung, yun na, na-realize ko, nag-church na. Nagbabasa ka ng Biblia.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa ganun ka, ano ha. Pero nagsisimula ka ng makinig. At, mm-hmm. yun, makinig sa mga words ni God. Dun yung patience ko, mas...
0: Humahaba
1: na. Mm-hmm. At, again, yun na, siguro nung, nung nakakilala ko sa Kanya.
0: Mm-hmm.
1: Mas, alam mo yung... ang iniisip ko palagi, there's always a reason for everything. There's always a reason why God is giving me these challenges. It's because I know God is parang helping me to be this someday.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang ganun.
0: Paano binago nung bad experience na yan? Yung dating sabi mo, kilala ko si God. Alam ko eh, nag-church ako eh. Nagsisimba ako. Versus, pinagdaanan mo na yung napaka... hirap na sitwasyon na yon. Gaano mo kakilala ang Panginoon ngayon?
1: Si Lord, alam mo yung noon, sobrang dami mong events. Kahit birthday mo, birthday ng anak ko.
0: Rarakit ka.
1: Rarakit ako, wala akong pakialam. Mm-hmm. Ngayon, when I lift it up everything to Him, ikaw na yung masasabi, Lord, oh, tama na po. Ganun!
0: Ang sarap naman.
1: Wait, would you believe this October, meron akong isang sunod-sunod since October 28 to November 15. Walang pahinga. Parang, I have 3 national events and 1 international event. Na parang, Lord, okay lang ako. Papahinga naman. Uh-huh. Parang ganun. Yung bang bibigyan ka ni Lord ng isang trabaho sa isang buwan, pero pwede kang maglakwatsa ng bibigyan ka niya ng trabaho ng 2 araw sa isang buwan, pero pwede ka maglakwatsa for 28 days.
0: Hmm.
1: Mas nagiging peaceful ang buhay mo. I serve every Sunday. I go to church every Sunday. Before po, ano pa yan eh, nung pag magsisilbi ka pa, may ma-challenge pa yan. Sabi ko nga, teka lang, national event organizer ako, international event organizer ako. Tapos nung nag-serve ako, nag-floor director ako.
0: Mm-hmm.
1: Kinukuha ko yung microphone, inaayos ko yung microphone, ino-on and off ko yung microphone. Pag may bababa ng mga singers, dinadampot ko, inaayos ko yung mga ganun ba.
0: Mm-hmm.
1: Tapos merong isa na nagsabi sa akin na, ay, dapat ganito, ganyan. So parang, teka, tinuturuan ka. Tapos minsan nasimangutan ka, yung mga ganun nakasama mo mismo. Sabi ko, okay. Pero yun na yun eh, dahil nga nasa sa kanya ka na.
0: Mm-hmm.
1: Hindi alam ko challenge to ni Lord.
0: Oo.
1: Kasi, first time yun. So parang, sige, bibigay ka kasi. Boss ka eh. Boss ka ng LDR events eh. Tapos biglang magsisilbi ka.
0: Uh-oh.
1: Yung mga ganun.
0: Kumbaga yung ego ang dinidil ni Lord sa'yo ngayon.
1: Oo, ganun. So, ngayon, pero hindi. Ngayon, pag meron na kasing schedule, so pag nagsiserve ako as floor director, as program director, okay na sa akin. Ganun. So parang, pag doon kasi, buong ano yan eh, 2 service. So, nakakapakinig ka sa kanya na before noon, hindi ka na nga makapagsimba sa loob ng isang buwan.
0: Yun ngayon, nga. Yan. Kailan mo pinagpalit na na itong Saturday, Sunday, kasi yan yung events eh. So weekends, nandun yung events. Kailan ka nag-decide na, Lord, i-dedicate ko to sa'yo? Magsaserve ako.
1: After nung mas-scam ako. After nung makilala ko, yung after nung may mga taong pumupunta sa akin. Sa totoo lang, siguro kung iisipin ko na, ay hindi, hanggat walang. Yung ibang tao kasi, kailangan mo nang iparamdam ng Panginoon mm-hmm. yung kanyang miracle. Eh.
0: Okay.
1: Pero in fairness naman with me, siguro mas maaga niya akong ginising kasi dun ko na-realize na yung mga anak ko, I am so blessed.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba hindi ko makain tatlong beses isang araw. Diba? Dun niya ako ginising na yun, talagang merong nagsabi, pag nakikinig ka kasi, yun sa mga nagpipreach, yun mm-hmm. sa mga pastors, no? Oo nga naman. Uh-huh. Parang I am so blessed, pero galit ako sa mundo. Parang ganun. So, yun yung naging wake. Siguro kaya ako kailangan magising ng masakit.
0: Mm-hmm. Kailangan mong pagdaanan yan. Okay. Yun pala yun. Mm-hmm. Nagalit ka rin ba sa sarili mo?
1: Yeah. Nung na-scam ako. Kasi sabi ko nga, hindi ako to eh. Pero, paano ba? Hindi naman, iniisip ko kasi yung galit eh. Nagalit ako dahil...
0: Or na-disappoint ka ba?
1: Na-disappoint ako sa sarili mo. Oo. Mm-hmm. Kasi ang iniisip ko nga parang, yun nga eh, yung sinasabi mo kanina, parang in denial ka na, hindi, it's not because of you. Dahil nabudol ka.
0: Mm-hmm.
1: Dahil meron siyang mahikang ginamit sa'yo. So parang, okay, so it's not me. But I still, yun nga eh, ang sabi, naging, may tawag po sila doon, yung naging...
0: Vulnerable ka.
1: Oo. At naging sakim ka sa pera.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi mas, binigyan ka na nga ni Lord, mas gusto mo pa ng mas marami.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. Nakalimutan ko yung term ng mommy doon eh, na... Ano ka?
0: Nag-ano, ang mga matatanda, meron silang naghangad ka yun. Ng... Yun, yung term na yun. Yes, nag, yes. Pero sangsalop ang nawala, parang yeah. ganyan. So lahat nawala.
1: Agree po.
0: Oo.
1: As in pati yung bahay na pinatayo namin, muntik ko pang... Kasi talaga nag-message siya, naibenta mo na ba yung bahay? Ganun.
0: Wow.
1: Opo, ganun. So parang ako, siguro doon din ako nagising.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung husband ko, siya rin sabi niya, ma, kasi... Hindi lang naman sa akin pera yon. Kumbaga, si Kulin nakuhanan din.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Ang masakit pa, sa totoo lang po, kung ako ay mukhang pera pa ngayon at pinahalagahan ko yung pera,
0: mm-hmm.
1: imaginein mo, si Kulin yan almost parang, almost million yung nakuha ko sa kanya. Doon sa 8 million.
0: Mm-hmm.
1: Pero binayaran ko yun. Fully paid ako sa kanya. Again, from my hard-earned money. No? Kung sa akin na, at yung ibang nakuhanan ko, nabayaran ko. Kumuha mm-hmm. akong pera ngayon, siguro nagtatago ko ngayon. Pero hindi, pag kumita ako, bayad.
0: Mm-hmm.
1: And hindi ko na, parang, sige Lord, bigay mo sa akin yan, pambayad sa kanila. Ganun.
0: Oo. Yun
1: po.
0: Isa sa pinaka mahirap na maging challenge talaga ng kahit sino man ay pera.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang success, kina-count din natin sa pera.
1: Agree
0: ba? Ang failures, halos pera din ang nakikita nating basihan. Ano yung learnings mo dun pagdating sa pera?
1: Pera lang siya. Iba ang ano, ako po, again, no, I go to church every Sunday.
0: Mm-hmm.
1: Bawal magtrabaho. Dati, ang mga employees, kailangan sa Sunday may work. Kasi Sunday ang may
0: malakas.
1: Grand food tasting, may mga events.
0: Mm-hmm.
1: Tapos every Monday ang walang pasok. Mm-hmm. Ngayon po, no, you go to church, mag-family day kayo, walang Sunday work. Yun na po talaga yung aking ano.
0: Rule.
1: Rule. At kung may event ng Sunday, sorry po, hindi talaga. Ganun. At ano pa ba? Yun yung mga, hindi ko sinasabing sakripisyo sa Panginoon kasi yun naman talaga yung ating dapat na ginagawa.
0: Mm-hmm.
1: Yun po. At ano na, again, family day is family day. Mas gusto, yung kumbaga sabi nga ni Lord, ang pamilya mo, una mong sineshepherd, hindi ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: If you're good to others, you must be good to your family.
0: Pamilya muna, yes, di ba? Kung paano ka sa pamilya mo, yun ang totoo daw eh.
1: Opo.
0: Di ba? Pero sa lahat ng pinagdaanan mo, Miss Lucette, ngayon, nandun ka na ba sa road to healing? Healed ka na ba? Nasang stage ka na ngayon ng life?
1: Healed na, ano pa, siguro may konti pa. Meron pa 85% healed, mm-hmm. then you still have 15% because of sometimes, ganun naman tao lang po tayo na mm-hmm. minsan, pag hindi umaayon sa atin ang panahon, minsan nagtatanong ka sa Panginoon bakit. Pero again, importante na andyan ang Biblia, andyan, nakikinig ka pa rin sa mm-hmm. sa church. Kasi yun eh, hindi ikaw bilang tao, you cannot meet God kung hindi mo bibigyan ng tuon mm-hmm. or kung hindi mo bibigyan ng oras ng Panginoon.
0: So, muntik na palang mawala ang lahat sa'yo in terms of possessions.
1: Yes. Sobra. Kasi, yung anak ko pala dumaan sa anxiety pero hindi ko alam. Mm-mm. Siguro kung nakulong ako at hindi ako nag-move forward,
0: mm-hmm.
1: baka nagkaroon ako ng problema.
0: Mm-hmm.
1: Pero again, yun nga, at least nasagip agad ako ni Lord.
0: Oo nga. Sabi nga doon sa Bible verse na 2 Corinthians 12:19, "My grace, 'di ba? My grace is sufficient for you. My grace is all you need. For my power is enough in your weakness." Naranasan mo talaga 'yun. Yung talagang suko ka na, wala ka nang pagkukuhanan. Naranasan mo yung power galing sa Panginoon.
1: Opo. I was saved, it's because of my goodness, ang sabi nila. I was saved because of God's grace.
0: Mm-hmm.
1: Yung pinatawad ka, namuhay kang muli,
0: mm-hmm.
1: nagtiwala ka sa Kanya. Yun. Kasi, kumbaga, sabi ko nga sa iyo, hindi ka kumakain ba naman ng ilang araw, hindi ka ba naman, at iyak ka lang ng iyak.
0: Mm-hmm.
1: So, buti na lang po yung husband ko nandiyan.
0: Mm-hmm.
1: At, buti na lang may mga tao na nagpupunta sa bahay. Nagtiis na magpunta sa bahay na every once a week para lang makausap ako.
0: Ano ang tunay na yaman sa'yo ngayon?
1: Ang tunay na yaman sa akin ay ang pagmamahal ni Kristo. Ang pagmamahal ni Kristo sa mga anak ko, sa pamilya ko, sa nanay ko,
0: mm-hmm.
1: sa mga mahal ko sa buhay. At itong buhay na binigay niya, na alam kong may mission ang bawat isa.
0: Last question bago natin iwanan ng inspirasyon ng iyong kwento dun sa mga nakatutok sa atin sa episode na to. Paano binago ng kanyang pananampalataya si Lucette de la Rosa?
1: Ang sa akin na ngayon, again, yung favorite ko na salita, "Let God will be done." Hindi na ako nagdadasal kung ano yung gusto ko kasi alam ko may plano ang Panginoon. At si Lord, as an events planner, siya yung events planner ko. I lift it up everything to Him.
0: Yun po. Buti na lang kay Lord walang scam. Kay Lord walang budol kasi lahat ng promises niya, tutuparin niya. So kahit magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso, mangyayari yung magagandang bagay na plano nga niya sa atin. So, Miss Lucette, thank you. Kami ay na-inspire. Kami ay humanga din sa mga napagdaanan mo na extraordinary. Pero hindi na ikaw yan eh. Diba? Power na ni God. So, maraming salamat once again.
1: Thank you po. Thank you, Miss Jessica. Salamat po.
0: Ayan.
1: Thank you, MX3 pala.
0: Thank you, MX3. At maraming salamat sa mga tumutok din sa atin ngayon. Sana nakakuha kayo ng inspirasyon at lakas para kung kayo man ang mismong dumadaan sa mga ganyang tipo ng pagsubok, may hope pa rin at the end of the tunnel. There is light at the end of the tunnel. Nandiyan ang mga mahal sa buhay, di ba? Nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang mga friends. At minsan, hindi mo kakilala, di ba? Magre-reach out at dadaling ka sa mas maayos na kalagayan. Yan na po ang kabuuan ng ating kwentuhan at bahagi na ng life stories dito po sa Changed by Faith. Nakasama po natin si Miss Lucette de la Rosa. Kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Nakasama nyo rin, Cheska San Diego, Bobadilla.
2: Nationwide! This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Nationwide!
1: Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladdy Mabini. Gladly yours!
2: Magandang hapon na muli, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nasa biyahe, nasa trabaho, nagpapahinga or tahimik lang na nakikinig ngayon, kumusta po kayo mga minamahal kong kaibigan? Araw na ngang muli ng Sabado, May 2, 2026, opisyal na tayong namaalam sa buwan ng Abril ng taong ito. And kalain mo yon, 8 buwan na lang matatapos na ulit ang 2026. Kaibilis ng panahon sa isang tao na sadyang masipag, kulang na kulang ang 24 oras. Ano po? Kumusta po naman ang development sa ating mga goals, my friends? Yung mga plano na nasa puso mo since the start of the year? The dreams that you want to achieve? Minsan, nakakapagod habulin, ano po. Kaya isang simpleng paalala tungkol sa pangarap, sa pagpapatuloy at sa pag-show up kahit na pagod na ang nais kong gawin sa episode natin na ito. Kasi minsan, hindi naman talaga nawawala ang ating pangarap. Ang nawawala, tayo. Kasi tumitigil tayong sumubok, tumitigil tayo na maniwala na meron pang mangyayari. At naiintindihan kita. Kasi ang hirap naman talaga to show up every day para sa bagay na parang wala ka namang inaasahan, 'di ba? Ang hirap bumangon para sa pangarap na matagal mo nang ipinagdarasal pero parang hindi pa rin dumarating. Ang hirap magpatuloy kapag ang ating pakiramdam ay tayo lang ang lumalaban para sa future natin. Pero alam niyo po, ang totoo, may mga bagay na hindi naman talaga gagalaw hanggat hindi tayo gumagalaw. Merong mga pinto na hindi magbubukas hanggat hindi tayo kumakatok. Merong mga opportunity na hindi natin makikita hanggat hindi natin sinusubukan. At merong mga prayers na hinihintay din ang ating pagsunod, ang ating obedience bago sila tuluyang mangyari, maganap sa buhay natin. Di ba nga may verse sa Bible na sinasabi, "Faith without works is dead." At malalim ito. Hindi sinabi na faith without perfection. Hindi rin sinabi na faith without confidence. Hindi rin sinabi na faith without money. Ang sabi, faith without works. Ibig sabihin, kahit na meron tayong nararamdaman na agam-agam, gumalaw pa rin tayo. Kahit na hindi tayo sigurado sa kalalabasan, sumubok pa rin tayo. At kahit maliit lang at mabagal ang progreso, let us show up. Kasi minsan, akala natin, breakthrough kaagad ang hinihingi ng Diyos sa atin. Yun bang kailangan ay malaki agad ang ating isakripisyo para marinig ang prayers natin? Na kailangan meron tayong significant deed, significant na gawa para tayo mapansin ni Lord. Pero ang totoo, madalas gumagalaw ang kamay ng Diyos kapag nakikita niya ang consistency natin. Our showing up sa Kanya at sa ating mga ipinapanalangin again and again kahit sa mga ordinaryong araw. Marami tayo for sure na gusto natin ay magtagumpay tayo sa buhay. Sino ba ang hindi? Lahat tayo nangangarap maging successful sa buhay whatever our goal and dreams kasi most of us tinitignan natin ang pananagumpay as mas maalwan, 'di ba? At komportableng buhay para sa ating sarili at sa ating pamilya. Subalit, aminin natin, hindi lahat ay willing na magpakita kapag boring na ang sitwasyon. kapag wala na tayong good words na naririnig about how good we are. Diba? Kapag wala na tayong validation na napapakinggan, kapag walang instant result ang ating trabaho. At doon nasusukat ang ating tunay na commitment sa ating pangarap. Kasi madali naman ang mangarap kapag tayo ay inspired. Madaling sabihin na gagawin ko ito, gagawin ko ang ganyan, kapag mataas ang motibasyon natin. Pero paano kapag napapagod ka na? Paano kapag ilang beses ka nang nag-fail or na-reject, diba? Paano kapag tingin mo nauuna na ang lahat ng tao sa'yo? Lahat sila merong na-achieve tapos ikaw nangungulelat, diba? Doon papasok ang discipline, ang ating pananampalataya. Siguro naman narinig na natin ang istorya ni Noah. He built the ark before the rain came. Bago pa dumating ang ulan, sinimulan na niyang gawin ang arko. Imagine niyo yun, ilang taon siyang gumagawa ng arko na parang walang sense sa mga tao. Pinagtatawanan pa nga siya, diba? Kasi walang ulan, walang sign, walang visible proof na may parating na ganun kalakas na ulan. Pero araw-araw, si Noah, pumupunta siya at binubuo niya ang arko. At minsan, ganoon din sa ating buhay. May mga panahon, may mga season na parang gumagawa tayo ng arko, quote and quote, habang wala pang ulan. Nag-aaral tayo kahit wala pang resulta. Nag-iipon tayo kahit na maliit lang. Nagbi-build tayo ng skill kahit na walang nakakakita. Nag-heal tayo kahit na mabagal. Nagpi-pray tayo kahit parang tahimik ang langit. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang mangyayari or walang nangyayari. Meron tayong binubuo. At ang ating consistency ngayon, maaaring preparation siya para sa bagay na hindi pa lang natin nakikita. Kaya huwag nating maliitin ang simpleng pagbangon. Huwag nating maliitin ang pagpasok natin sa eskwela, sa trabaho, sa ating negosyo araw-araw. Huwag nating maliitin ang maliit na progress kasi ang destiny, hindi naman yan laging built-in sa giant moments. Madalas, built siya sa maliliit na desisyon na pinipili nating gawin sa araw-araw at inuulit-ulit natin ang desisyon na yon. One more try, one more prayer, one more application, one more practice, one more day of showing up. Diba po? At hindi sapat ang puro manifest ka lang. Hindi sapat ang Lord, bahala ka na po. Tapos wala tayong ginagawa. Kasi even God honors stewardship. Kung pangarap mo na umasenso, kailangan mong matuto na mag-manage ng kung ano ang meron ka ngayon. Kung pangarap mo na maging successful, kailangan mo na maging consistent kahit sa mga panahon na hindi ka motivated. Kung pangarap mo na magkaroon ng healthy life, no? Healthy relationship, yung healthy na future, kailangan mong may ginagawa na naka-align sa gusto mo. Kasi wala namang ibang magtatrabaho talaga para sa pangarap mo, kundi ikaw. Oo, pwedeng suportahan ka ng pamilya mo. Pwedeng ipag-pray ka ng mga kaibigan mo. Pwedeng i-guide ka ng mga mentors mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang kailangang tumayo para sa buhay mo. At minsan, masakit yon tanggapin. Kasi gusto natin na may dumating na tao para iligtas tayo sa mga struggles natin. Na merong biglang opportunity, di ba, na babago ka agad ng lahat. In short, merong shortcut to our dreams. Pero kadalasan, ang sagot ng Diyos hindi naman shortcut, kundi lakas. Lakas na makapagpatuloy. Hindi niya laging inaalis agad ang proseso na kailangan nating pagdaanan. Pero nakakasiguro tayo na habang nasa proseso tayo, siya ang magbibigay ng tibay para malampasan natin ang mga struggles na yon. At doon tayo nag-grow, 'di ba? Ang Romans 5, no, talks about suffering producing perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Ibig sabihin, may bunga po ang ating pagpapatuloy. Hindi sayang ang pagod natin. Hindi sayang ang silent seasons natin. Hindi sayang ang mga araw na wala tayong gana, pero pinipili natin ang bumangon at magpatuloy. Because every time we show up, we are becoming someone. At minsan, iyon muna ang ginagawa ng Diyos bago niya ibigay sa atin ang ating hinihiling. Inaayos muna niya tayo, kung sino tayo habang tayo ay naghihintay. Kasi, paano nga naman kung dumating kaagad ang ating pangarap tapos hindi pala tayo handa? Paano kung dumating yung opportunity na ipinagdarasal natin pero wala naman pala tayong discipline para panindigan yung opportunity na yon? Kaya nga, 'di ba, ang sabi, minsan ang delay daw hindi naman yan rejection. Yan ay preparation. So, my friend, show up. Kahit parang imposible ang pangarap mo at panalangin, show up. Hindi mo kailangan na maging pinakamahusay na agad. Yung you show up, napakalaking bagay na yon. To be able to one day achieve what you're praying for. Maraming tao hindi nagsisimula dahil feeling nila hindi pa sila magaling enough. Na hindi pa sila perfect at hindi pa sila ready. Pero yun nga, we need to understand na yung growth, yung paglago natin happens while going. Si Moses nga, 'di ba? Nag-doubt siya sa kanyang sarili. Sinabi niya na, "Lord, hindi ako magaling magsalita." Pero ginamit pa rin siya ng Diyos. Si David, simpleng shepherd boy lang siya bago siya naging hari. Si Peter, 'di ba? Impulsive at imperfect. Pero lahat sila, ginamit sila ni Lord. And the Lord used them mightily. Kasi they show up. Nagtiwala sila, sumunod sila. At baka iyon din ang hinihingi sa'yo ngayon. Hindi perfection, kundi presence. Magpakita ka lang. Do the work. You pray. Try again and learn. Rest when needed. But don't quit on your life and your dreams. Kasi maraming pangarap ang hindi naman namatay kasi imposible. Namatay sila kasi tumigil ka. Your future needs your present effort. Hindi mo maaabot ang ibang buhay kung paulit-ulit kang absent sa sarili mong proseso. And yes, oo, nakakapagod minsan. May araw na gusto mo lang humiga, mag-disappear. May mga moments na magtatanong ka, may patutunguhan pa ba ito? Pero ang sabi nga sa Galatians 6:9, "Let us not grow weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." If we do not give up, merong kondisyon. Kailangan nating manatili, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating magpakita, kahit hindi pa natin hawak ang harvest para sa atin. At alam mo kung ano minsan ang totoong courage? Hindi yung wala kang takot. Ang totoong courage ay yung takot ka, pero nagpapatuloy ka pa rin. You apply anyway, you create anyway, you serve anyway, you build anyway, you believe anyway. At baka hindi mo pa nakikita ngayon, pero every small act of obedience matters. Every day na pinipili mo na hindi sumuko, may binabago sa future mo. Kaya kung pagod ka ngayon, pahinga ka, my friend. But don't abandon your dream. Kung discouraged ka, iyak ka. But don't stop showing up. Kung mabagal ang progress, continue anyway. Kasi yung success, madalas resulta siya ng ordinary days natin na ginagawa natin faithfully. What if the breakthrough na ipinagdarasal mo is waiting pala on the other side of your consistency? What if one more try changes something, 'di ba? One more month of discipline, one more season of faithfulness, one more courageous decision, 'di ba? Kaya 'wag mong sayangin ang buhay mo sa kahihintay ng perfect timing habang hindi ka gumagalaw. Move with what you have. Start where you are. Trust God while working hard. Pray like everything depends on God. Kasi yun ang totoo. Work like God entrusted something to you. He entrusted you to do something great with your life. Hindi mo kailangan na makita kaagad ang buong picture para magpatuloy. Ang kailangan mo lang, sapat na pananampalataya para humakbang sa susunod na hakbang. So show up for your dream, show up for your healing, show up for your calling, show up for the life you are praying for. Kasi walang mangyayari kung hindi ka kikilos. At walang ibang gagawa ng assignment mo sa buhay kung hindi ikaw lang din. And maybe, just maybe, your consistency today is already becoming the answered prayer of your tomorrow. So, keep showing up. Okay? Happy listening po sa lahat ng ating mga tagapakinig all over the country. Lalo na sa ating mga listeners na very active dyan sa ating official Facebook page, Ma'am Baby Arcidera Gitang, kay Joseph Rudolph Ornom Ray, Josephine Rosas, Rosella Spela, Ma'am Leia and Ma'am Janet Romblon, kay John Benedict Marin, Vicente Barreto, Alejandro Vertudes Luyaga, Joy De Las Nadas, Romeo Bacolod, Rubina Digonio Mendoza na laging nakikinig via radyo natin Victoria, at pinababati si DJ Renz, DJ Yuri. Hello sa inyo. Ganon din kay Denver Astimoso De Los Reyes at sa lahat ng mga followers dyan po sa ating official Facebook page na Gladi Mabini. Hello sa inyo and happy happy listening po. Kagapay natin sa palatuntunan ito ang Shield Bath Soap. Clean hands protect us from infection. Kaya alamin natin ang 20-second proper hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas tayo sa infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Hatid din sa inyo ang programang ito ng MX3 Natural Supplements, MX3 Dito Ako Believe. At mga misis, kahit na nasa bahay lamang, pwede pa rin mga may pawis at kulob ang damit ng ating pamilya. Kaya mag-Charm Fabric Conditioner na! Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Sumasa inyo sa oras na ito sa mahigit na 100 himpilan ng radyo natin nationwide. Sa buong kapuluan, makakasama ninyo hanggang alas 3 ng hapon sa bahaging teknikal na andyan po si Albert Bituin, si John Brian Panti at Jenrick Mariano. My friends, Gladi Mabini po ito. Welcome to the show. Kayo nga ay nakikinig sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio.

0: gladly yours.
1: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radyo Natin Nationwide!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Simply G, simpleng ganda!
2: Radyo Natin Nationwide!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Radyo Natin Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin Nationwide!
6: Last, number one, smart dishwashing paste.
7: Tanggaling galing!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Simply G, simpleng ganda!
4: Nationwide! Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Lady Mabini. Gladly yours.
5: Nagbabalik tayo sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Welcome back! Anumang frequency ng radyo natin ang inyong pinakikinggan hanggat naririnig ninyo. Basta naririnig ninyo ako, ay siguradong nasa radyo natin kayo. And we are back sa ating Gladly Yours at narito ang ating featured letter sender for today mula kay Joy ng Palawan. Uy, taga Palawan, saan kaya sa ating mga radyo natin sa Palawan siya nakikinig? Kasi meron tayong radyo natin Coron, meron tayong radyo natin Brooks Point, at meron tayong radyo natin Rojas dyan sa Palawan. Kaya hello po sa lahat ng mga Palawenios na nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, basahin na natin ang ating natanggap na istorya for this afternoon. Naririto, Dear Miss Glad, magandang araw po sa inyo. Ako po si Joy, I am 28 years old. Mula dito sa Palawan, matagal na akong tagapakinig ng inyong programa at ngayon lang ako nagkalakas ng loob na sumulat. Baka kasi kapag narinig ko mismo ang mga salita na gusto kong sabihin, mas maunawaan ko kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Simula bata pa ako, palaban na ako. Lumaki akong may pangarap. Hindi lang basta makapagtapos ng pag-aaral, kundi maging successful, quote-unquote, sa larangan na pipiliin ko. Kaya kahit bata pa lamang ako, alam ko na ang gusto ko. Maging magaling, maging independent, at patunayan sa mundo na kaya kong abutin ang lahat ng pangarap ko nang hindi umaasa sa iba. Seryoso akong bata, Miss Glad, ang sabi nila. Habang ang ibang kalaro ko ay nag-e-enjoy sa simpleng buhay sa probinsya, ako gusto ko nang lumabas sa mundo. Gusto kong makilala. Gusto kong marating ang mga lugar na noon ay sa libro ko lamang nakikita. Kaya habang lumalaki ako, hindi ako tumigil sa pagsisikap. Sa school, ako ang laging bida sa recitation, laging nagbo-volunteer sa mga projects, at hindi nagpapahuli sa grades. Hindi lang ako basta honor student, gusto ko na ako ang pinakamagaling. Kapag may competition, sinisigurado kong kasama ako. Hindi ako pwedeng matalo. Sa akin, hindi lang ito tungkol sa medalya, kundi sa prinsipyo ko na hindi ako papayag na mapag-iwanan. Nadala ko ito hanggang sa pagtatrabaho. Lagi akong may next goal. Laging may susunod na challenge. Kaya sa edad ko na 28, masasabi ko na may narating na ako kumpara sa mga kaedadan ko. May stable akong trabaho, meron akong malaking savings, at may maayos ako na career path. Hindi ko na kailangang umasa kanino man, just like what I wanted it to be. Pero Miss Glad, heto ako ngayon, naguguluhan. Sa tagal kasi ng panahon na ginugol ko para sa aking pangarap, ngayon ko lang naramdaman ang isang bagay na hindi ko naisip na magiging malaking katanungan sa aking buhay. Ano nga ba ang mas mahalaga? Pangarap ba o pag-ibig? Sa loob kasi ng 5 taon, may isang taong laging nasa tabi ko. Tawagin na lang natin siyang Ryan. Pero hindi siya katulad ko. Hindi siya kasing competitive ko. Hindi siya kasing driven ko. Pero siya ang nakakapagpatahan sa akin tuwing pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Siya ang nagbabalik sa akin sa tamang direksyon sa tuwing naliligaw ako sa dami ng gusto kong gawin. Mahal na mahal ko siya, Miss Glad. At alam ko na siya rin ay mahal ako. Pero dumating kami sa punto na kailangan na naming magdesisyon. Gusto na kasi niya na lumagay sa tahimik, bumuo ng pamilya. Pero hindi pa ako handa. Hindi naman niya ako minamadali, pero alam ko na gusto na niyang magsimula. Hindi rin naman ako tutol. Sa totoo lang, Miss Glad, gustong gusto ko na rin bumuo ng sariling pamilya with him. Sigurado ako. Pero paano ang mga pangarap ko? Gusto ko pang mag-aral. May mga lugar pa ako na gustong puntahan. May mga bagay pa ako na gustong maabot. Alam ko na mahalaga sa akin si Ryan. Pero mahalaga rin ang sarili kong goals para sa aking sarili. At ito ang kinatatakutan ko, Miss Glad. Paano kung sa paghahabol ko sa aking mga pangarap ay mawala siya sa akin? Hindi naman kasi siya katulad ko na handang maghintay ng matagal. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil may sarili rin siyang pangarap. At ang pangarap na yon ay ang makasama ako sa pagbuo ng pamilya na pinapangarap niya. At paano kung balang araw, magising na lang ako na naabot ko nga lahat ng pangarap ko, pero wala na siya. Nakakatakot isipin na may mga bagay pala sa buhay na hindi mo lang kayang i-claim sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Hindi ito katulad ng exams na kapag nag-aral kang mabuti, sigurado kang pasado ka. Hindi ito katulad ng promotion sa trabaho na kapag trinabaho mo, pinaghirapan mo, makukuha mo. Pag-ibig ito at hindi ito laging naghihintay. Kaya ngayon, natatakot ako. Natatakot akong mamili. Kung pipiliin ko ang pag-ibig, paano ang aking pangarap? At kung pipiliin ko naman ang aking pangarap, paano ang aking pag-ibig? Minsan, naiisip ko, Miss Glad, bakit ganito kahirap? Bakit hindi pwedeng parehong meron? Bakit hindi pwedeng hindi na lang ako mamili? Ang hirap-hirap. Pero siguro, ganito talaga ang buhay. Darating talaga tayo sa punto na kahit anong galing natin, kahit gaano tayo kasanay sa laban, may isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya heto ako ngayon, naguguluhan, nag-iisip kung ano nga ba ang aking nais. Pangarap ko ba o ang aking pag-ibig? Sana, Miss Glad, sa pamamagitan ng liham na ito, kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam. At sana, kung may ibang nakikinig na nasa kaparehong sitwasyon ko, malaman nila na hindi sila nag-iisa at merong joy sa bahaging ito ng bansa na katulad nila, na nahihirapan din at hindi makatulog sa kaiisip ng kung ano ba ang dapat kong gawin at unahin. Pero umaasa ako, Miss Glad, na sana sa paglapit ko sa Gladly Yours ay magkaroon ng kaliwanagan ang isipan ko na naguguluhan. Maraming salamat and more power sa iyong programa at sa radyo natin nationwide. Umaasa, Joy ng Palawan.

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: niacinamide, para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Whoa, whoa, whoa, power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Hello, anak.
4: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin
10: Nationwide!
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

0: So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Why?
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugo.
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugo!
5: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio
3: Nationwide!
8: Handog ng Radyo Natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
9: Oo nga no, bakit nga ba kailangang mamili pa? Sana ay pwedeng pagsabayin na ang dalawa para mas masaya ang buhay. Anyway, siguro Joy, malaking tulong kung babalikan mo ang iyong motibasyon for your dreams. Kasi sabi mo nga sa edad mo na 28, may narating ka na. May stable kang trabaho, may malaki kang savings, may maayos kang career path. Sapat para hindi mo na kailangan pang umasa nga kanino man. So kung ganyan ang iyong sitwasyon, importante na matukoy mo what is it that drives you to reach and dream for more. Kasi bagaman at sinabi mo na mahal mo si Ryan at handa ka na rin namang mag-asawa kung gugustuhin mo, ang tanong is, bakit hindi mo magawa? May I be honest with you? This is my impression, sa akin lang ha. Pwede kasi na bagaman mahal mo si Ryan, hindi yun sapat para talikuran mo ang iyong mga pangarap. At mangangahas na rin akong sabihin na maaaring nakikita mong kapag nag-asawa ka na, ay matatabig na ang mga pangarap mong iyan, lalo na at different personality kayo. Competitive ka at hindi siya ganoon. And maybe may takot ka na baka mapigil ang iyong growth dahil dito. Tanong, napag-usapan nyo na ba ang tungkol dito? Kasi baka naman ikaw lamang ang nag-iisip na he can't support your dreams. Malay mo naman, kapag naging mag-asawa na kayo ay mahawa na rin siya sa drive mo to dream and be an achiever. Marami na akong nakitang tao na nagbago. Depende sa kanyang need at environment. Merong iba dyan na noong kabataan ninyo, never mo inisip na may future. Pero siyang naging pinaka-successful sa inyong lahat. Meron namang akala mo ay talagang magtatagumpay kasi ang galing-galing bata pa lamang. Pero yun ngayon ang nag-i-struggle sa buhay. My point is, hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao sa kung ano siya ngayon. Kasi hindi lang ang panahon ang nagbabago, kasamang binabago ng panahon ang tao. Either for better or for worse, yun ang tanong. Kasi depende yun sa kanyang mga mararanasan. So, yes, nauunawaan ko ang agam-agam mo at kailangan mong pag-isipan nga itong maigi kasi mahirap magkamali, lalo na sa usapin ng makakasama mo for life. Siguro makakatulong din if you imagine yourself 5 years or 10 years from now. Nakikita mo ba ang buhay na pwede kang magkaroon kung si Ryan ang kasama mo? And ano yung mararamdaman mo sa buhay na yon? At kung pangarap mo naman ang iyong uunahin, ano ang iyong nakikita sa iyong sarili 5 or 10 years from now? At ano ang iyong nararamdaman imagining yourself na yun ka? Mahirap kasi if meron tayong doubts at hindi tayo resolute sa pagpasok sa isang seryosong bagay like getting married, 'di ba, and building your family. Naaalala ko ang sabi ng lola ko, mahirap daw pagkatiwalaan kasi ang puso. Kasi in most cases daw, when the stomach is hungry, hindi daw applicable sa lahat yung kahit saging basta loving. Kaya dapat daw sa usapin ng pag-aasawa, siguradong sigurado tayo na gusto na nating mag-asawa at gusto natin yung pipiliin nating mapangasawa. Nai-imagine natin, alam natin na habang buhay siya ang gusto nating makasama. Kasi nga, magiging isang team kayong dalawa. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ninyong dalawa. Subalit, ang kabiguan ng isa ay kabiguan nyo ding dalawa. Hindi tayo pumipili lang ng iniibig natin. Pumipili din tayo ng ka-teammate natin. Nasasabayan tayo sa mga nakaantabay na pagsisikap at pagsasakripisyo na kinakailangan para sa ating mga pangarap. Yung someone na gagawin ang lahat para tayo manalo. At matalo man, ibabangon tayo para alalayang tumakbo na ulit sa karera ng buhay habang buhay. Joy, ishare ko lang din. Ito, this is from a mother's heart. Bilang ako nga ay isang ina din at alam kong darating din naman ang panahon na ang akin ding mga anak ay bubuo ng sari-sarili nilang pamilya. Ang lagi kong paalala din sa kanila, ang pag-ibig kapag totoo, maghihintay sa inyo. Mahirap maging mahirap, so kung may dream kayo na gustong i-achieve, go for it. Kasi mas malaki ang chance na may forever kapag komportable ang buhay dahil hindi ninyo kailangang pag-awayan ang pera. Sapagkat mahirap na problema ang pera. Yan ang kadalasang dahilan ng hiwalayan ng mga mag-asawa. Kung pangarap ba o pag-ibig, mas higit mong alam kung ano ang iyong kailangan at kung ano ang alam mong magpapasaya sa'yo. Subalit, ako din ay umaasa na makatulong sa'yo ang aking mga naibahaging mga ideas. Salamat, Joy, and I wish you well. May God bless you as you choose kung ano man ang iyong ninanais. Thank you po sa lahat ng nag-antabay sa atin. God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na Sabado at sabay-sabay nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladie Mabini. Hanggang sa muli, God bless your heart! Bye!

0: Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Starwax, Starwax, Wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Radio Natin
3: Nationwide.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
7: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.

0: Simply G, simpleng ganda.
1: Radyo natin Nationwide.
2: Magandang hapon everyone at happy Saturday sa inyong lahat. Kasama niyo today si DJ Claire para sa programang Saturday Rewind. Sa panahon ngayon, napatuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin, meron pa rin oil crisis, maraming pamilya ang nagtitipid at iniiwasan ang mga malalayong biyahe. At dahil dyan, pag-usapan natin today sa programang Saturday Rewind ang mga tipid pero enjoy na summer activities sa bahay. Maraming mga activities na masaya, kapaki-pakinabang at higit sa lahat ay hindi gaano magastos, lalo na kung ikaw ay nakatira sa probinsya. Narito ang mga tipid summer activities para sa bata at maski na rin sa buong pamilya. Una, ibalik natin ang palarong Pinoy. Bukod sa libre na, nakakapag-exercise pa ang mga bata at natututo pa silang makipagsalamuha sa ibang bata. Ilan sa mga pwedeng laruin ay ang patintero, tumbang preso, luksong tinik, agawan base at taguan. Pangalawa, subukan ng backyard camping. Hindi na kailangan pumunta sa resort o tabing dagat. Maaaring maglatag ng banig o magtayo ng tent sa bakuran, magkwentuhan, mag-ihaw ng marshmallow o saging at mag-stargazing sa gabi. Pangatlo, hikayatin ang mga bata sa pagtatanim. Maaaring magtanim ng kamatis, talong, sili, okra at petchay. Bukod sa may matututunan ng mga bata, makakatulong pa ito sa pagkain ng pamilya. Pang-apat, subukan ng arts and crafts gamit ang recycled materials. Halimbawa, gawing paso ang plastic bottle, alkansya ang lata, at laruan ng karton. Nakakatulong na sa kalikasan, nagde-develop pa ang creativity ng mga bata. Diba? Pwede yung mga karton, dun sila magpainting. At least, diba, hindi ka nabibili ng mga papel sa mga tindahan o sa mga bookstore. Panglima, reading time o storytelling kasama si Lolo at Lola. Bukod sa natututo ang mga bata, napapalakas pa ang bonding ng pamilya. At magbabalik maya-maya ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
3: Time check, it is now 3:38.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo natin Nationwide!
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto.
7: Champion! Tapat po sa inyo.

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
9: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwasher.
5: Easy Hugo!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS
6: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hugo!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Live!
1: Second hour na ng programang Saturday Rewind kasama si DJ Claire. Pag-usapan pa rin natin ang mga tipid pero enjoy na summer activities sa bahay. Kanina nabanggit ko yung mga activities for kids. Ngayon naman, para sa mga adults naman. Para naman sa mga adults, ang magandang activity ay gardening o pagtatanim. Maaari itong maging libangan at pwede pang pagkakitaan kung marami ang ani. Maaari rin mag-morning walk o zumba sa barangay court, libre na, healthy pa. Subukan din ang pagluluto o food processing, tulad ng paggawa ng banana chips, kamote chips, atsara o ube halaya. Bukod sa pangmeryenda na, pwede pa itong gawing maliit na negosyo. Maganda rin ang movie night sa bahay kasama ang pamilya. Kaysa pumunta sa mall na magastos sa pagkain at pamasahe, ay magandang sa bahay na lang at magluto ng pangmeryenda. At higit sa lahat, makilahok sa community activities kung mayroon, tulad ng cleanup drive, tree planting, o pagtuturo sa mga bata sa barangay. Ito pa ang ilan ng mga activities para sa buong pamilya, mga karadyo natin. Narito ang simpleng activities na pwedeng gawin ng buong pamilya. Mag-picnic sa ilog, bukid o ilalim ng puno. Diba? Ang sarap ng feeling na fresh air. Bike ride sa paligid ng barangay, pangingisda. Pwede rin naman ang board games tulad ng dama, chess, sungka at baraha. Video kinight sa bahay. At panonood ng sunset. Maganda sa probinsya talaga. Manamanood ng sunset kasi may puno, may dagat, diba? Ang dami na pwedeng gawin. At pwede rin yung magsama-sama kayo sa pagluluto, parang bonding time na rin talaga siya. At magbabalik pa rin ang programang Saturday Rewind kasama pa rin si DJ Claire.
2: Time check, it is now 4:39.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin
5: nationwide.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Radyo natin nationwide.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
7: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labad.
11: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
8: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS Radio Natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugasin's a champion dishwasher.
2: Easy Hugasin!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hello, anak.
6: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
5: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: This is Easy Hugasin, sa champion dishwasher.
2: Easy Hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Saturday Rewind pa rin po, syempre, kasama si DJ Claire. Ang summer ay hindi nasusukat sa dami ng napuntahang lugar o sa laki ng nagastos na pera. Ang mahalaga ay ang oras na magkakasama ang pamilya, ang kalusugan at masasayang alaala. O na may krisis, mas natututo tayong maging praktikal, malikhain at pahalagahan ang simpleng pamumuhay. Kaya tandaan, hindi kailangan maging magastos para maging masaya ang summer. At dahil dyan, nakasama nyo ngayong hapon si DJ Claire sa programang Saturday Rewind dito pa rin sa radyo natin nationwide. Have a great weekend and stay safe.
1: Time check, it is now 4:50.
2: Radyo natin nationwide!
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
3: nationwide!
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo!
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: spice up your life. Spice up your life.
1: iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
2: Boss Hernani Cortez Antilocos, or 20 years old, isang construction worker. Madalas sumasakit ang aking mga kasukasuan, kaya sinubukan kong gumamit ng iCure Capsule 750 mg.

0: Nationwide!
1: Fast lang! Bili na!
2: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Sansaon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sansaon Plus Coffee Mix. Bukol sa masarap na, nakakatagod pa ng energy.
3: Sansaon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Sansaon Plus Coffee Mix.

0: Stansel Coffee. Ito ay tumutulong para maproteksyonan ng ultraviolet rays at iba pang stress na sanhi ng mabilis na pagtanda ay cure. Stansel Coffee. I cure. Stansel Coffee. I cure. Stansel Coffee.
1: Ngunit wala kang perang papadukot, maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 8-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750 mg. Hindi ka na magkikipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan.

Health Organization, mayroong kumulang 382 milyong katao ang dumadanas ng diabetes. Bawat 2,000 mg na pagkonsumo ng ampalaya, regular na mababawasan ang

0: iCurve Coffee 18-in-1. Kaya kayo mga kababayan ko, hindi kayo magsisisi sa pag-inom ng iCurve Coffee 18-in-1. Maganda siyang panlinis ng katawan.
1: Kaya bilhin na ng iCurve Coffee 18-in-1 at iCurve 750mg capsule.
2: Hi! Alex Labrador po! Sa po ako

0: kang suga dan kalamay.
1: Iger Capsule 750 mg ay may sangkap na mangustin na mayaman sa polyphenol compound na napakaganda para proteksyonan tayo sa kanser at stress. Ayon sa pag-aaral, tinawag itong queen of fruit dahil sa sangkaterbang binipisyo mula sa balat hanggang sa buto. Ito ay napakayaman sa antioxidant, antibacterial, antimicrobial properties, kaya sa bawat pag-inom natin ng IQ Capsule 750 mg, maiiwasan natin ang mga sakit. Ito po si Dr. Inguito, nakabilang po sa naturopathic practitioner dito sa Pilipinas, na nagsasabi, an IQ a day, keep the doctors away.
0: IQ 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng IQ 750 mg.
2: Posible pa siya taaka, nagpulog bantay, 40 years old, sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ng dipdip. Simula po nung sinubukan ko ang IQ Capsule 750 mg,

0: and training. Experience and believe it at Miramonte Indoor Shooting Range, located at Capitol Ocean Street, Calabanguet, across Avra Valley Grand Hotel.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at

0: mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
2: Ahilita po, kitwag po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga bintang.

0: bibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panlakit ng katawan at paghihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic. Bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa mga

ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang

araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto

0: Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka ba?
1: The secret of health.
0: Kung ang hanap mo naman ay synergizer na kape, yung tipong

0: Acure 750 mg. At ito ang mga patunay sa mga gumamit ng Acure 750 mg.
1: Posibleng pasya taaka, nagambulag bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninigip ang didir. Simula po nung sinubukan ko ang Acure Capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninigip ng aking didir. Kaya mga kababayan, mag-Acure Capsule na kayo.
0: Acure 750 mg. Go fast.

0: sa mga butika.
1: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee. Sa oras na kailangan, isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap unti-unti, ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya, mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na! iCure Stem Cell Coffee. Ito ay tumutulong para maproteksyonan ng ultraviolet rays at iba pang stress na sanhi ng mabilis na pagtanda. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.

0: ti maririk na nila kay Kon. Ayela may isang aldaw na at darim waren nga batukin kasla tabatabanan. So nga giyaman ako na eh.
1: iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na.

0: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kami upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
1: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin sa YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.

0: matagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng ding isang tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng isang tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee, magtimpla na! iCure Stem Cell Coffee. Ang iCure Stem Cell Coffee ay pinasisigla ang produksyon ng bagong balat ng ating cells na maaaring magdulot ng mas makinis at mas batang hitsura. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg.
1: Di Acheta po, isang call center. Problema ko, madali ako mapagod at lagi akong nahihilo. Nung sinubukan ko ang iCure Capsule 750

0: Cure 750 mg. Huwag pesos lang, bili na.
1: Madaling gamitan ang gubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas kinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Sanzone Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na

0: di Teresa di Galat 24 kastoy tikuna babaen tiling at tarupa
1: mga radyo natin.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
1: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis! Sunlight G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
6: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
6: Nationwide!
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad! Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS! Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin
9: Nationwide!
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo!
12: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: live.
1: Hello, hello, hello. Good night shift ko. Aminin natin, 'di ba? Marami tayong pinagdasal na binigay naman talaga ni Lord. May mga pagkakataon nga lang na hindi pa pala tayo ready. Kaya nung binigay sa atin, nako, na mishandle natin. Kaya naman, 5 months into 2026, nakapag-build ka na nga ba ng magandang habits in order for you to grow? Kung hindi pa, nako, huwag ka mag-alala, nandito ako para matuto tayo, di ba? Mag-build ng good habits. And number one talaga ka night shift ko, consistency is key. Para nga sa akin, consistency is king. Dahil ayon sa isang pag-aaral mula sa University College London, ang pagbuo daw ng habit ay karaniwang tumatagal ng 66 days. Ganon katagal ka night shift ko para makabuo ka ng habit. Akala mo, kunwari, porque nagising ka ng maaga this week, nako, i-continue mo na siya into the next week. Pero hindi. Dahil ibig sabihin, halos 2 buwan o higit pa bago maging automatic ang isang bagong gawain para sa ating utak. It takes 66 days or 3 or 2 months para makabuo ng habit. So kung gusto mo magising ng maaga, you really have to do it consistently for like at least 2 months bago siya maging internal na sa'yo, bago siya maging automatic para sa'yo. Paano yung pasensya? Yung pinakamahirap i-build na habit is being patient because it will really test you. Life will really test you. Hindi lang araw-araw, paminsan oras-oras pa. But if you remind yourself ka night shift ko na you are doing this in order for you to grow, na it's okay to make mistakes, lapses, basta ma-overcome mo. Again, consistency is key. Kung feel mo na hindi ka pa nagiging consistent, be patient with yourself, kanay chef ko. Because it doesn't take a week, 2 weeks, or 3 weeks to build a habit. It takes 66 days, and that is a lot. So yan ang sabihin natin sa ating sarili bago tayo matulog. Be good to yourself, be kind to yourself. And say na, eh nasa day 3 pa lang ako ng pagiging consistent ko. Anyway, how to build good habits, yan ang ating chikahan. So manatiling nakatutok dito sa Night Shift. Kasama niyo po DJ Fatima sa radyo natin nationwide.
0: Time now is 8:33.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dude. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart Dude.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Ang galing for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
8: Radio natin.
9: Nationwide!
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
11: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
5: Nationwide!
12: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
15: Yung iba dok, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
16: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3, sa pag-aaral nila, ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.

Sinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagyo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa puso mong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw na ating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi